0: Luxury Hotel.
1: Behind Monarch Luxury Hotel.
0: Ni Yana Shapati.
1: At Shapati Junction.
0: Ni Gomo.
1: Along Gomo Road.
0: Ni Ilorin.
1: In Ilorin.
0: Ni Dojuko Olororo Estate.
1: Opposite Olororo Estate.
0: Gbogbo omo Olorun.
1: All God's children.
0: Ki to tesiwaju laaro yi.
1: Before I continue this morning.
0: E gbo eri.
1: Listen to these testimonies.
2: Daddy Aniyan Dre. Mo gbaladura fun yin. Ipe yin o ni baje. Ipe yin o ni daru. Abawon ni ba ipe yin je. I'm very grateful. Olorun to pe yin ko ni pada leyin ipe yin. Ateyin ataya tomo loruko Jesu. A jo dele simi ni daddy. Be se mu elese pada ko lo ni ese. Te de mu para soju ona pe loruko Jesu daddy. Okun ese oni ko yin lese. Daddy gbogbo ese oni ko yin lese. Bi mo ti ese ntiraka lati gba ipe mo sa fe ri yin ti mi ti ri yin ri na ha olorun yin ja fun mi olorun yin jo mi loju olorun yin ya mi lenu be niyan ti ekun ni pa won fe di ona mo mi sugbon ti ma ti danu yanju e ti mo ba ti sun ekun okan mi olorun a tu boro otura si fun mi ko si ti mo danu yanju e ti mo bere tolorun o se omo mi ti won ti gba lowo mi lati 11 years ni ojo Thursday ni ayanju e mo sun ko fo olorun Oluwa ko si nkan ti wo Olorun o le se. Sanu fun mi. Daddy si ya lenu Olorun. Ni role ni o mo ba omo yen lo ba mi soro. Omo ti mi se mona ti mo le gba ri laye lati ba soro. Angel pe yin daddy ko ni gbabode. Angel pe yin o ni gbabode. Agbara pe yin o ni sonu. Agbara pe yin o ni sonu. Daddy e se be se Olorun se nlo yin fun wa. E ni dun alopa ti tile tile. Loruko Jesu a iko ogode to wo iba buyo tan ani wa yin ti ani ma fi photo ran ti yin daddy loruko Jesu gbogbo bi ti Olorun ti pese pe ministry yin o de loruko Jesu orun yanju e anu yanju e e se
3: praise the Lord
4: hallelujah
3: praise the living Jesus
4: hallelujah
3: mo dupe ni owo Olorun pe baba mi tin ba comment lori kini won ma so pe my lovely daddy mo yin olorun logo fun aye ton fi mi si mo dupe fun aanu ti mo ri gba tani mi tani ran mi ta so pe kin wa ni department sugbon mo dupe fun anfani yi mo si dupe lowo olorun olorun ti o je kin si anfani yen lo ni ogbologbo 2026 mo dupe lori ijo gosheni ati lori gbogbo obirin rere patapata esu gbogun satani hale sugbon olorun o je ki emi obirin kankan ko sonu mo gbe olorun ga olorun to mu wa la ogbologbo odun yen koja layo ati alafia ti o je ka ni akosile ibi ti o je ka dide iseju kan lori enikeni mo gbe olorun ga ope mi keji lo sori idile mi ati oko mi olorun to nfi anu ba won rin igba mi ni mo pa travel won kan dede so fun mi pe awon tun travel ma ni olorun ipe adefemi a ma ba yin lo ko si ojumo kankan ma wa oko Olorun ti o je kan pa eran ti eniyan o ki nje. Olorun ti o je ki satani ko si mi nipo ninu ile na. Mo mo nkan ti oju mi ri, oye baba, oye pastor Ben. Bibeli so wi pe nitori ti mo ti gbe Oluwa ko owo otun mi, a ki yo si mi nipo. Olorun to si tun mo mi duro ninu ile yen titi di oni. Ope mi tun lo sori gbogbo awon omo ti Olorun ko le mi lowo patapata. Olorun ti o je ki won o ru oku won wa ba mi. Atawon tan wa lona jijin ati awon tan wa ni tosi olorun to n darapo ma awon omo yen olorun ti o je ki n so kun lori won mo gbe olorun ga fun ipese re ni gbogbo ona mo yin olorun logo baba mo dupe lowo yin fun adura yin fun atileyin yin ni gbogbo ona olorun ti o je ka so pe ah seni ti o lowo lowo ila ma fi sipo mo gbe olorun ga olorun mo gbe olorun go se ni ga ni gbogbo ona pastor be mo dupe mo dupe lowo ade ori mi na bi mi o ti e mo se olorun ba mi se o de nti mi leyin ni gbogbo ona mo gbe orupo olorun ga fun idi eyi a ki hallelujah papo praise the lord
4: sally praise jesus
5: praise the lord
4: hallelujah
5: mi ni gba time wa pupo sugbon eri mi po gan pataki julo mo dupe lowo baba mi nijo ti mo mo won me regret pe mo pade won thank you god bless you sir mo anointing more strength mo lawon kankan koja ni odun to koja sugbon sibe olorun gba mi ninu gbogbo re ero ota ni pe kan ti le ku mo mi sinu ile kan ma wa ki mi sugbon olorun ipe yi o gba fun won bi won ti gbero re to olorun o gba mo subule meje ototo to de lagbara to gbeje lara mi sugbon sibe o tun ri mi ota tun sa na ni mo dupe lowo olorun mo dupe lori ijo mercy seat olorun ti o je ki so eni ke ninu oso se olorun yan ko wa ninu ijo yen a n bi bo nbe a n se gbe yawo nbe awon eyan dara po mo wa bi ijo ti yi wa ka to won wa si mercy seat mo da pa yi pada si olorun ero ota ni wi pe ko tu sugbon olorun o gba mo da pa yi pada mo dupe lowo olorun lori omo mi to wa loke oya ni opo igba to ba soro si mi gege bi abiyamo mo ma nke ni mi oni ke loju e sugbon tin ba ti de waju olorun ninu ijo yi ma jo bi pe mi o mo ti ati gbagbe nitori enikan ti bi mi wi pe mama se ronu bayi mo ni alaini ronu ni mi mi nikan ti mo ma nro tori emi ma fi gbogbo re jo ni ayo mi ma nkun ni mo dupe lowo olorun fun abo to daju bi won ti ngbeyan lo nbe bibi to wa ti bo ti lagbara to olorun ma jamu ipe yi o de duro ti mo dupe lori ile mi mo dupe lopolopo tori pe olorun ti o je ki nsiku enikeni mo da ope pada si odo olorun
6: nipa ifami ororo ya
7: ki gbogbo ede o ma ja
6: kilo jogun aye niwaju ogun oluwa
7: gugu eniyan ninu ilorin atagbegbe e
6: oluwa ti soro
7: ase ti jade
6: pe ki gugu won peju pese
7: fun isin ipade pelu ifororoyan
6: fun ilaji odun
7: make the encounter service with anointing oil
6: it's going to be mighty
7: the hands of the lord will fall like a rushing wind
6: I go make your world suddenly here
7: ojo saturday
6: July 11
7: ni pade adura isin ipade pelu ifami oroyan
6: gugu apata lajo ninu ororo titun fun anu tutun lati le rin ajogo tutun
7: leyin toko ta de yo
6: Ayi ati gbegbe opasiku o.
7: Iwo ni ko dide nle kajo pade ni CSC Goshenland District Headquarters.
6: Ti nbele yi Monaco Hotel.
7: Iyana Sapati Gamo Ipinle Kwara.
6: Lara awon ise Olorun to n bo.
7: Evangelist Larry Blessing.
6: Atawon mi.
7: Evangelist Samson Dada.
6: Pelu Evangelist
7: Bola Discovery.
6: Lo ma forifowo Olorun sokale.
7: Lo pe baba wa.
6: Wole Femi Dairo JP.
7: Baba aniyanju e.
6: Telephone 08324-0479.
7: Ripo wa nibe o.
8: O da mi loju pe gbogbo yin le ti gbo oro eri.
9: Very sure you all have listened to this testimony.
8: Mo fi n da oloju.
9: I am assuring you.
8: Pe ti iwo na ba gbagbo.
9: That if you also believe.
8: Iwo na ari ogun Olorun.
9: You will enjoy the glory of God.
8: Gbo mo fe ki o wa ni ile anuyanju
9: e. I want you to be at the land of set you by mercy.
8: Akoko ati leri re ti to.
9: Your time to testify is due.
8: Iwo ni ko gbegbese.
9: You should be the one to take the step.
8: Mo fi aye ara re tafala.
9: Don't make a joke with your life.
8: Mo fi aye ara re sere.
9: Don't play with your life.
8: Ogun to n ja o yi.
9: This battle afflicts you.
8: O to nla koja yi.
9: What you are passing through.
8: Olorun nikan lo le yanju e fun.
9: Only God can settle you.
8: Ko si ohun ti eniyan le se.
9: There's nothing any man.
8: Gbe igbese.
9: Take the step.
8: Je ka jo pade.
9: And let us
8: ni ile anu yanju e.
9: The land of settlement.
8: Ni ago mesun abo aro.
9: By 9:30
8: ni ojo Thursday.
9: On Thursday.
8: Ago mesun abo aro.
9: By 9:30
8: ni ojo Thursday.
9: On Thursday.
8: Bi Oluwa ti nbe.
9: As the Lord liveth.
8: Ti emi e wa.
9: The Spirit of God.
8: Orun anu asi fun e. Enikan ni.
9: Somebody say.
8: Ibo ni ile anu yanju e wa. Christ Apostolic Church.
9: Christ Apostolic Church.
8: Goshenland.
9: Goshenland.
8: Ile anu yanju e.
9: A
8: wa ni eyin Monarch Luxury Hotel.
9: Yeah, but I am Monarch Luxury Hotel.
8: Ti awon kan mo si Miriam
9: Hall. That's people now Miriam Hall.
8: Idojukoju Olororo Estate.
9: Opposite Olororo Estate.
8: Gamaro.
9: Gamaro.
8: Ilorin Kwara State.
9: Ilorin Kwara State.
8: Gbogbo eyin te n gbo mi lamoyo.
9: All people listening to me at
8: Amoyo. To n gbo mi ni Ofa Garage.
9: Yeah, hearing me at Ofa Garage.
8: To n gbo mi ni Geria ni mi.
9: Yeah, hearing me at Geria ni mi.
8: To n gbo mi ni Adeta.
9: Yeah, hearing me at Adeta.
8: To n gbo mi ni Sao.
9: You are hearing me from Sao.
8: Ri wi pe iwo na wa ni ile anu yanju
9: e. You are the land of search by men.
8: Ibi ti Oluwa ti fe tu ele
9: niyan. That is where God wants to live.
8: Woli ti aran si o lo n ba o soro yi.
9: This is the prophet sent to you.
8: Ri wi pe o wa nbe.
9: And sure you are there.
8: O le pe mi sori ero yi.
9: You can call me on this line.
8: 080-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7-7-0-80-32-40-49-77-7
10: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo to su tan osu pari o gusuo Jesus se na gusuo enikan ni wulenu yin tin dun gusuo o pari ni jebe o pari o ti pari it is finished osu to first half ti tan Aisha osu mefa lakoko tan loni e dide nle tayo tayo tinu didu gbogbo eyan omo Olorun o ti e ti ye ke da voice mi mo pastor Dekunle Epaphras emi woli yin ni mo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin teleso teleso emi mo foruko Jesu kiyin ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi e wa mo bo ke mo mi legbelegbe ijojijo ni laaro yi orin kiko ni laaro yi ayo ni enikan ni kinidi bibeli ni opin nkan o sanju bere lo oni to su pari wa bo si ojo Tuesday Jesu amo dupe to faye wa dara gbogbo eyan omo Olorun mo wa dupe lowo baba mi baba re o pari first and second half atun fe mu second half lola women convention to so mo birthday yawo mi o so mo birthday mama enkan ta ni je mama yawo mi ni je mama pastor Temi Tayo Odekunle ori ti e na yo jade bayi e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun e je akoko wole pelu testimony baba na tori mo ti ra won meje ti ani ejo nibo loro baba yen pari si baba to je pa won obinrin re ngbe nkan re se ibi ni ti gbadura fun gbogbo eyan omo obinrin laaro yi atawon omo kunrin to wa responsible alawon okun alabi amo baba e ma bo bo esa e je baba ro kokko soro e je won ko saaju won wole ino me ndun orin merin la ko laaro baba ra orun re re o bless your memory

0: gbogbo eyin omo Olorun se so n fowo ope le emi Oluwa ni ki gbogbo wa ma so pe ma fi nkankan le dupe lowo Olorun faye re dupe lowo Olorun faye awon me ma rubo ope ola ni oje waun ta side gbogbo wa la pe si basiba ni wema isin tola o wa prophetic enikan ni kini di aside awe bi ago mesan la to pade ni wema fun isin alakoko eh ni weri o eh ni we nkankan atobin atopin eh ni we nkankan ko senti o we nkankan afa won ti an ba ni mantu won kan mu dani gege bi won Olorun ma si tun gboku awon eyan le ope ni se mi e pe e gbe mic seni na lenu
1: oruko mi ni Tobi mo dupe lowo Olorun ri oke ti o se mi ni ma se to raso loso ti o le ra tara re mo dupe
2: machine
1: to raso alaso ti o le ra tara re tori workers ni
2: mo ni
1: workers osha
2: osha ni
1: ni baba ki ja ti mo ti dori oke o fun mi lo pitch ona si fun mi gan lo su ni bi ti mo focus ati bi ti mo focus ni on the 7 osu yi

0: obtain mercy.
1: Oshinkakanle o.
0: Nothing on ground, oh Lord.
1: Motitora yo.
0: I'm exhausted.
1: No. There are no devil me o.
0: Let mercy rise upon me.
1: Shida. Mama, awon adu akan beti mama nji lenu yi o.
0: Some prayers I
1: just for me.
0: I'm exhausted.
2: Tori mi o la de tele kankan. Mo go bi ka pa se pray tele ka pray ka ta ba se. Ekun ni mo so. Pe Olura mi o se mi to le se mi laamu. Bola ara se mi lore. Mo sa a sa pari program. Mo sa do sisi. Ko so won ti ma fi won moto mo ti won moto fa fa na. Mo tu dawo.
1: Eh ro mi won.
2: Eh Olorun ba mi se ro po ni ti.
1: So iyan le so nbe ba de le pe ero ti po ju nbi omi. Lati mo powo olowo gan di.
2: So mo tu dawo mo da 1000. 300 to ku 1008. Won ko lo ninu bag mi.
1: Won do ma yi ji lo.
2: Mo wa du elemu titi tatwa moto. Awon yan sa sare won ka lu ku ti ma trailer. Emi ti mo to bo mo se fe che
1: ta kuru.
2: Eh sa mi sa le da se.
1: Eh lefo.
2: Mo sa duro titi. Mo sa woju mo ni won lo. Se mi wa ni de baden. Ti mo se ri enikan ni o ba gba kada bo. Ara le wa ni. A father ni o ni ogbon mo ba ri a.
1: O ni ogbon.
2: Mo ni ade ope. Ki le wa se ni bibi. Mo ni kini won lo wa se. So mo ba lo sa je bi kan wo gbe mi de gbagi.
1: Mo la won ti nbo.
2: O se awon le wa si.
1: Eni eleni.
2: Ah
1: mo bo. Ba ba ba je ja mo bo.
2: A se awon le wa si program. Omi ti won wa mo ba ro mi ra. Won wa si si bi inu. Kin ba se won gbe mi. Won wa feel pe kankan o.
1: Go to ji.
2: Dadi o pe. Ki lo wa ni a ru ngun ni. Won ni a wa la re pa ma jo bo ye o. Mo sa a sa de da bi ni kuku re de. O ba ja mi si da ki. Won ni o si o da ba ki lo so de. Mo ni e duro ni. Ki le wa so. Won ni se o si kan mi. Mo se si ko wa ju ni ni. Mo sa duro da di to kuku na se de ile to le beach ni mo nlo. Mo sa awon lo ru ajo wa ti won ni ajo wa. O ba gbe mi. Mo sa di so bu. Mo sa fokan mo lona mo sa n ba yi lo. Every Friday show mi o wa. Sunday mo wa baba mi ni jo Monday 2:35 PM loso. Won ra mo ru ajo. E ni ko ko fun mi. E ti so mo ya. Ah family. Aba place number 20,000. Won ti fun mi 10,000. Pe ki bi so wa wo union baba mi. E mo wa e mo gbe wa si church.
1: Ta ta n be ni wa.
2: E ni mo

0: son ke ko son dupe so yin olon ope nikan ni gbogbo ipade toni son dupe so fowo ope re dupe e je ma fi kenke le se lo ni agbare ni to ni aye atorun kini kan da mi loju pe wa pada layo kan ni
1: baba mi o na si le mo fa dupe lowo olon mo ti test mi ni pe yi o re se o ani ni jo Friday yi to je gbagbe ajo eni ka gbowo wa se aya ka gbe kan Olorun ko se weekend fun wa na dupe o pa ti mo de office lojo yen bi mo se ri ana Olorun gba niyan o nkan lara won oga mi to Olorun ma nlo lati se iranlowo nigba de igba ti mo ba lo ba mo lo ba won pe mo nilo iranlowo ni project kan wa ti a nse lowo ba ni o da awon ma fun mi ni half a million mo da Olorun ma se yanu pe mo gba wo pe ti ni Olorun ma se weekend fun wa o go Olorun baba ma temi ni mo ipe ipe mi o emi sha ni po won pe kinki won pe a e ti igbagbe pe e fe send e ba ni awon ro pa won ti send e ni awon ma send e si dupe lowo Olorun baba ma temi mo dupe lowo ipe yi pe ipe ipe mi na o bo won se send e si mi ni e half a million mo dupe lowo Olorun mo de tun lo mi 77 na fun phone mi to hang around tun ba sakoso emi ni Abiona Olufunke lati Eko mo je omo ojo ya fefe baba mi o e se o
0: nice e mo wa ti e so pe ko se weekend kan so oluwa se ipari osu ife mi na awon ti en ba gborun ori awon ti en gbadua yen won a ri anu an dupe lowo Olorun tin bu adua ni gbogbo eyan omo Olorun e ki gbe baba gbo pe mi eh wa se ipari osu ife mi na loruko baba to ma ti temi mimo ko to dale wa ri dunnu e ja lo sori Facebook odekunle epaflash le ti ba mi pade an lo se nkan to ku amu omi bottle water kan pelu to ba ni bottle o le mu sa shirt bo si se pe cup na lo fe fi bu to ra fe fi fo a fi ya odo le a wa da koja nigba to ba tun wa di role lagbare ni to laye ato mo ti la se nkan kan to ya to mo ti nso oni ni crossover passover night wa ni bi te ti ra suya o si le se suya yen fun ra re lati le a pade to ba di 7 ni ale a pade laaro yi ni 6:30 lori Facebook ola ni wema lagbare ni to ni aye atorun e ni we nkan kan wa si church ola ni wa a fe bere second half lodun yi ibe ni ti mo so tele ninu isin mejeji ikan waye ni ago 9 elekeje o bere ni ago 4 e ja se bayen mama ati baba ti n gbo mi kakakiri agbaye e mu owo ope e mu ida mewa gbogbo omo Olorun pata so Olorun si olore ni abo se bi nipa agbara ni kan fi nkan kan dupe e fi nkan kan dupe pe omi ara mi n dupe owo mi na mo fi n dupe yi and elu account number yi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun te se birthday yin loni eyin da o ye wa kunle fi nkan kan dupe o oba to tun ji ore mi iwoye esin lo njo to nyo Olorun to sanu e lodun ina ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle e se bibeli ta fe ka loni gbogbo eyan omo Olorun iwe Isaiah chapter 55 titi was 60 Isaiah 55 to 60 olala pari iwe Isaiah on the one lagbara Olorun kin to mo lo gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire come tele you will never have better last year odun to lo oni daje odun to wa nu e lo a e ku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko ma sugu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name. God will bless you in the mighty name of Jesus. E ki gbe be se duro yen e mini testimony kan gbogbo eyan mo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: yire mbado laarin ojo meta to gbe yin rin ajo su kefa bi owo olorun yo ti ma mu gbogbo eyan oja sipele to kan oru asiri pelu cross overnight june edition lapojo sunday 28 monday 29 ati tuesday 30th june next level ipele to kan la pori e emi olorun san ko le ma ba lo bayi a fe sile clerio tu a fe mu iwo gbo ni mele yago oja lo sipele ani to ati ani shekun asiri owo to nja o ma tu gbogbo e lori oge ogo asejire mbado lojo sunday 28 monday 29 ati tuesday 30th june opo run sala ninu oro atori lo nbo woni asoro sheni professor madebayo authority woma sure wakati anu amesala aro merin role pelu mogala le lati ibado bo ba je ipele osu asejire ni e ma bo la doju papo ha bola ori oge ogo le nige ko to wanu osu keje ni yesu oluwa yo ti to itan re ko
1: mo dupe lowo olorun ori oke yi mo je omo ajo ori afefe yi ni mo je omo ajo yi lori afefe oruko mi ni segun adeyemo lati modaike so o sele pe mo ra ile kan ninu osu kewa odun to lo mo ko losu kewa yen mo pari e osu kewa yen mo ko obe losu kewa yen ni pari osu kewa ile dadi mi won se foundation won se won o ku ko lo mo lo ko mo pari e ana ko obe losu kejila
2: ara yi ti deji.

0: olubori awon ri awon ko egbe agbemo lo eleyi to sese o koju re orile de kefa nigba to ba se be tan ba jo mu nkan le tan o sese ko pade orile de Colombia Ireland of sister sese ko pade orile de Australia neko ta ba no sese ko pade orile de Colombia semi final o sese ko pade orile de Gesi awon kankan wa ti mo fe je ka yanan la ro toni sari Cristiano Ronaldo does not turn ado o rodo si gogogo orilede Portugal anfani to sese ki won ni lati gba ife yi agbalaye mo fe je ka bere yanana re loro toni ani gbe orilede Argentina anfani to sese pe ka won na debi kan duro goda orilede Faranse sugbe sara orilede Spain yen won ni bi ton lo tori pon ati isetan gege bo se wa latapa ati be yen iko igba gbọbọlu jersey bere ti mo ko ninu idije ife yi agbalaye mo bo sapodo ti jide tori pe so maresca o di towo bo re do pelu ko igba gbọbọlu ma ti Eri gbogbo n to ye ka se pelu ko igba gbọbọlu jesi o ni ti lava ni lati yanju e wa mo n to sele lana seri ozo maresca o foran lede ba kan na ewe iko igba gbọbọlu jesi awon na foran lede won ni tata fo nyanya lo nyanya fo tata o la won jo foran yen si nitori pe ozo maresca e ma pa gba se lowo re e ni pelu ade pa won jo fori oko so dunrun o la won fi gba se lowo ozo maresca ki mo teyin I'm for a lady puzzle. I want to tell you one by Gabba Lumesoro. And then you just let us see. Ain't that what you want? I'm not going to let you know. You can go to the other. You can get in here. Don't tell you what papo oro wi pe o ni lagba se ko gbe gbo bolu ma si ti gba na gege na pa ti be yen o ni mo se lava ni lati ja yin beta e wo bo to di porile de brazil fi ya jorile de japan enje je mo ni pe igba to koju ara won kan eyan losu kokan lodo 2025 se mo rile de japan o pa orile de brazil le bi ara bo pa ana yo meta si meji ni o lo fi lava ni lati pa won ni gba na leje mu ipolongo ati polowo oja iko lodo ti ba pada de ke ndaye ku do male bo lo wa fun bo wa gbugba ara mo fi pada bo
1: Omi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
2: Monomin Plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver
0: Oya po nbe papapa de mo lava ni lati bo tezo waju eyan latapa ati bi eyin ti le lozando mezi gigi gigi kenge kenge baba ti agbe lese roba eje lava ni lati ja yin beta aja aja te ija ni ndale ni gburaye enje eje mo ipe ta bo soro nipa bolu forile de ni

0: Oh, e kaabo pada lori eto yin eto wa eto wa to pale iroyin ni kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipele kora abala kejire ta pe ni abala lame to laba yin ale no ni atejo wa won oko lori ta ti ka fun yin beri ta ti lasoro yi e ma ya kuro lori awon iroyin ta ba ti kelu opa
1: to ma to do re mo la to do mi bi oda ayin iroyin biro yayo lo yo je sugbon a ti mo bi ti o ja si sugbon ro yayo na ni o pada je

0: woman Nigeria gan ba se ni oro epo nile agbaye o ja wale loja agbaye ti awon yan si be won tin soro lori eleyi lati bi ojo melo seyin to ti wale pe ati ri pa re lo titi nile Nigeria tori pe titi di ojo Saturday mojuma Sunday in ti ile epo to je ti NNPCL ti won ja ko lori epo oni 50 naira laarin ojo merin won ni won ja 50 naira ko dipo iye to wa tele sugbon ni bayi ijoba apapo won ti wa jade ninu iroyin ta ka loni won ni egbo ibi toro de duro bayi e je ki ayin alagbate epo e je ki owo epo to ja wale e jo farahan nibi te tin gbe nta epo ka won raalu ki won ri pe epo ti wale lo to loja agbaye tori pe to ba lo soke loja agbaye araalu na ma mo pe kini ti lo soke nigba to wa wale yi na e je ka raalu mo awon kan ta wa jo foju wo ni pe opolopo nso pe ta won ba gbe epo epo ta won tin nle tele iye ta won sa gbe ni awon si fe je gbese ko se ni ti o so ti o fe ko won sort ko je gbese pe awon le dede mu wale baun be la won kan na so pe elomi ti gbe po tan lenu gba to gbe po lati ilu Eko ko to debi to nlo ni ipinle to nlo lo ti gboroyin pe epo ti wale sugbon eleyi to ti gbe lowo goboy epo ni o ti se sugbon ibere ta won ara le nbere ni pe ijo ta ba kede pe epo ti gbenu soke awon tin ta epo yi na won yin so pe eleyi ta won ara ledinwo eja ta ledinwo tan fa won ara ilu ka se wa lele ta ba lo gbe to won ka wa ma ta le owon gogo fa won ara ilu pe ko ye ko wa je pe igba te ko ba wa wale ni wa di pe eleyi ta gbe owon gogo ni iwa ni eyin ni iyen ni eja wa tun wo bayi ijoba apapo ti pase wi pe ko farahan lodo awon alagbata epo se awon alagbata epo le lero pe won loju se lati se e lero pe nigba kan wa ta lawon ton pe ni DPR awon DPR we won si wa sugbon nigba kan won sise to je pe ni gbogbo gba te ko ba ti won bayi won ti jade ile epo won ti lo si wa won lo seyin nigba kan ta gbo ni pe won pa awon ajo ipapo ma awon ajo mi ti won jo nse papo ni nta gbo nigba kan sugbon eja wa ti pe won pa won papo ati pe won ti e da duro se e lero pe ru akoko bayi la nilo won lorilede pe kun o jade sita lati ma lo si awon ile epo kaakiri pe to elo le yin ta epo ti yin iye bayi lo ye ke ma ta sugbon ijoba apapo te ba gbagbe the regulation na ti wa ileji re to ba ranti pe to ijoba ti yowo ko lori iye ti won ma ta epo faraalu
1: ojo oja
0: loju oja ni o ma so iye ti won ma ta epo faraalu labebe na la ma wo sira won ati opolopo awon ibere to ro mo
1: awon ka so wi pe awon lepo yi mu lo bi kan lojo aiku mu lo si university of learning ma n pada bo keke ti mo wo on paro pe won tin ti ni lase yo bi university of learning the post office on paro pe ilepo to fe lepo won tin ti ilepo ipa
0: won ti gate
1: won ti
0: won ti pomo koto
1: sugbon kan so pe looto awon lepo na pe etun won sira sinu koto won owon ni wi pe won sa ni fe ta short wi pe ka fun lawo ko na kan fowo ta eto wa ni koto kan ta tan na ko to di wi pe a ni kan je ko kan ja wale
0: sugbon sibe na awon kan so pe to ijo tepo na ba gbenu soke won ni duro koda ko to to seju marun tan ba ti gbo firin firin pe ko ti won awon o yi gogo soke na ni
1: je ka so da lu time ta wujo
0: wa ara ka ma ke malam abrauf abrafiu olariwaju asuku ti ka ma ke wa ka bo si aragbara e ku ojumo e ka bo
2: a ki gogo ara le akabo se reto laaro e
0: adupe to malam abrafiu na niyan laaro ajo asuku ti nte ba wa lenu wa na ni oya e gba e ba wa ofoju
2: seri lagbaye to ba di pe aban kefin pe ogun bo kodo ogun le ma ti de ta awon ajo to wa ni awon ta awon ilepo ti won se karakata epo ti won ti ma ni gbianju ati wabo na se fe fowo kun epo te ba wo isele to sele ni ile Iran to won ti
0: Israel and America
2: e ri pe isele yen oju ko bi te po ngba koja tori ran na ninu awon orede to lepo dada ni gbogbo agbegbe yen ni awon Asian country yen oju ko bi ti won ma gbe po gba koja inu da kanu da marun epo ta lo lagbaye ni ma ngba be so te ba wo nigba tan wa ti straight of mu yen offer ki supply okere se si ti mo pe ni bi oja tita bi o supply ba ti kere nkan to pute mo reti ni ki owo eko gbenu lo soke so ba yen wa nisin e wa ri pe igba to ti di pe ko lo soke yen oro awon tin taja lorun tin kan ba won kan sare fowo le lomo bo se ri yan na lori kakiri aye to ba ti wa di po wale won wa ni fe je ko wale boro e wo sin nijo te po yen ma lo soke Mr. Taiwo gbogbo alaribo se fu lo to be lo yan le kan na ama ngba ti o di pe ogun ti won ti simi ogun won ti jogun omi ati expect pa ye ki won le je ki owo yen na o ti mo wale die ko da awon mi won yo 100 naira awon mi o tun ni tete yo won la won ti ta to da awon tan lopo igba iseju akoko tan bayi ti fowo kun epo bayi ni won ma sare change pump price won in ta so fun ara be ni pe bi gogo wa ba taku ta so pin e kini kan da ijoba kan da ah kini kan o se iwa teyin na o se wa re ni kini kan lo kan a fo ni se mi o ninu royin te ka ojo igba ti won be won ni emi o se ro pe kan ma be won o ye ki ijoba duro won ko de lawon igbese atawon le ise mo ri te nda ko ajo dpr leko iru awon ajo dpr yen asiko to ye ki won sise to le ni koda ki won sanction eru lepo dangote to ba fe kepo wa to ti o ba tete mu epo wa ni level to epo wa awon gan le kan ma bu awon ara ilu gbo pe to lagbaye loni o bayi ni epo wa o ni odo wa ni Nigeria o eye jala epo kan gboro ju bayi lo emi o ro pe ki iyen te le rara awon le kan ma bu agbo ka le mo ba o lo se nlo because sinsin akari ko won yo muri marun ni won wa mo jo bi ko won se wa lore of which ko jo bi po re ran se wa mo nisi bayi ara yo 200 naira nisin a tun mo ru ko mo Nigeria ke ah ko da o se tun ti wa wale ni 200 naira ko si to mu wale ni 200 naira o ye kan ti mu wale ti pe ko da mo ba fi ojo meta ta ba fi kun owo epo nigba te kan mu wale awon na mo yere gobori tan ti ri lori eyan kokan
1: mala meka o bayi loro kan so ye tan fe ta yi I tun so yi pe oju oja market force oni yo ma so ye ti won ma ta epo
0: epo
1: be ni pe awon yin lowo si mo ṣugbọn ko pe igbesi are yi o ti fe ka awon elepo ma lu awon le jibiti kan ma yin won le kanna tori pe fun apere bayi a mo eye ti landi cost gan je be ko lati le okere ni eyan landi cost ele ko file lori madam go te to wa ta fun le ba ele gan le ko ta e ka wo bayi pe to ba won si won sile ṣe lo fa de pe wa wo bayi pe e ta fe ta ni yi to fi n be won
2: seri le awon le awon le to dagba laye gan opolopo ile ise na ma si sile ama won mu won ma mu ijanu won lowo se ti awon ilepo ba fe yan wa je ise ti joba ma nse ni pe lati je alagata laarin awon ataja won yi atawa ta nra awon ni won ni je kan yan wa je pe to iye bayi lo wa laye o iye bayi lo si gboro je ni Nigeria o sa ti ni lana tan gba se ko yi won se kan to le iru pe epo ti diye bayi lagbaye ko ra ko ba won awon ara lo mo pe to o ti won gba owo ni se bara abara ni ngba ta option ngba owo to lo 1350 to lo kini kan se ba Nigeria la to ba tun wale lagbaye na o ye ka tete ma ri effect re lara price wa Nigeria because kini kan ni pe owo epo yen opolopo aburu ni ma dale fun wa opolopo yen ma take advantage lati fi fi owo kun awon kan oja won ti won ta le to si ba mu ni se ba n ta ba n soro ebi ebi inu to fa ebi na epo to won wa nbe tori pe epo to won fa ki owo igoke gbodo oko won awon ti sin koja wole ko nkan ta nje wole na awon na fowo kun tori pe owo tan fi n ko wole o ti won
0: so eja wo bayi ijoba lo ni le se ile po NPCL se le ro pe lowo ta wo ye ki ijoba o kokko gbe igbese asaju ka wo pe okay gbogbo le se epo NPCL
2: to je ti wa
0: o je ti wa o ya eja bere latodo ti yin nigba ta won to ku ta ba n te po ti won lowon gbogbo ti awon mu ti won wale se le ro pe aperere ni o je faraalu pe to kaluko ma o
1: mala ba
0: dimu ta ba le kai ko wa ja eh le fi si lele ambo
3: fedobin ion ake the good for your body say you yeah
4: wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder

0: e ka bo pada lati e ka ipolowo ja lori eto ta pe ni atupale royin labala lami to na lawa ni oro to ni to lami to wa asu alagba sukuti eyin te n ba bo ani se lero pe joba to je pa won na ni le ipo NNPCL ibe lo ye kan ti kokko gbegbese pe to e fa won alada ni le ele to je ti wa ti wa o ba ti wa le ibe lawon yo ma sa lohun ni lo ele to won pe ja bere pe bi apere ge bi adari nilu e ja jo foju
1: e pe ngba ti mo bere lekan mo ni ojo bi pe won be won ni emi o si ro pe kan ma bebe igbese igbese otun le ke gbe ki te ni percentage ye ti ajo NNPC gan produce man so e ja won le produce epo ti I want to produce. Se gati ba won we gebe ti so le kan oro ni eyin le oko gbigbe se ijoba oko pase pe to since to ti gbe pe to do ti wa because emi ro po ye ki yan le lase lori nti yan ba gbale lori te ba so pe dango te gan to wa nigeria gan e lawon ase kan lori e o te ja si pe limitation wa lori ase te le pa fun bo e lase lori pe ko gboro yan mo lede nigeria je be na ni ajo to do ti ni gboro yan wa je eye epo ti lo soke epo n wa le iya to re gboro mo sele ni ajo ko ro mo nigeria ni mo pe to be ya lo la o because bo se mo ni la mo bi to la ju ni e na to wa di joba yi o epo yo ti di e bayi eni kankan o si gboro tata yeye hun ko re eni kankan o gboro tun ra taye yeye hun iwo lo faye kan gba o kale o si faye kan gba o takan tun gba lomi kale niyan so I see lana ati idajo ibawi fun awon ese won yi o fa ti kolopo kale ku fi sin to wu emi kan rogo ijoba de te ba le mo para ni awon eyan ara ni awon eyan to wo epo yi ba wale ara ilu na lenu soro pe ah eyan ni okada se bo epo ti wale eyan lo le mo soro fun won bo ye suspect won na n be lo ton joro ba jo ti won a mo so eyan le mo so fun pe ah epo ti wale olonje epo tu e de mo ri lara ti onje ta nje ti owo oko ti n lo bi baba wale in tete mo reflect lara oja ta ra loja to aro ijoba lagbonrin yen ki ajo ti yo bere kon di ti won ku ka le pa le se langu danko ti na lase ati gbogbo awon to ba le mo tai polo le nigeria kan mo wepo won wale
2: ah mo fe ka para sube so le kan pe mo moju to ara lo ka go dpr awon kan ni dpr ibi mi won si ni awon sese ni nigeria pe awon civil defense pe kini se won se pe iru won lo ye kan lo kaakiri yi to di pe nkan ta won yan se yi te pe won ra ledun ba won ta lo won won so pe won se akoba fun ajo nigeria o call economic support yi won se bayi pe go dss ah and DSS civil defense ni Nigeria lo ni ko sibi tin wa si ni ilu kan tin wa si o ti si ko si pele awon lo ye kan le jade kan ri pe elo le nta elo gan ni o ba de mara sukuti
1: eh sheri tele tele na ajo DPR ati ajo NCDC won jo ma sise papo ti won ba n jade ajo NCDC na ni ma saba tele won jade lati ma lo kakiri tori pe ajo NCDC won ni awon akanse ise kan ti joba gbele won lori ni bere pepe mi pe kan moju to gbogbo to ba je nkan ni ijoba gbogbo to ba je dukia ilu to je ti gbogbo ajo NCDC won moju to fi ma opa epo gbogbo bi to pe ko gba koja ara mandate NCDC lati moju to eyi won lo je ka se po wa laarin ajo NCDC ngba na ati ajo DPR ni won jo sise bo se han pe eni ti yan tele jade ti e se pe yan niyan ni ase ki yan ma lo le epo kaakiri yo difficult fa ni lati ma da se ara won je ti e ba se pa won ajo yi ba sawaju ajo NCDC wa tele won amo ti joba ba le gbe mandate yen tori lai pe ijoba fi oro fi ip pe to awon abenu gan to ma fe ni awon agbofinro legbe awon borokini ilu pe to ma fe lagbofinro legbe ka jo civil defense mo fun won kan ko awon olopa ko leyin won kan le ma ri semi se so to ba to le fi yun na kun fun won ngba te se jojojumo na won se yen peto lawon akoko ta ba ti niru dagiri bayi to di pa awon elepo nsin to won bayi ka jo NCDC o take charge awon arin yen ki won si fi ilana ti won to lati awon ilana ese pe to ba ti se bayi ni yelese ni en to ba se bayi lo to ki si jiya to wa fun won won le tete gbegbese yen emi ro pe looto to ba le fun won niyan yo da amo se te ba ti fun won won o ni le sekun to pe o mo da bi pe won trespass lori ise ti oye kan se in to da ju ni pe e so di ofin abi ilana to yen policy ipe te fi so pe to lasiko bayo aje na cdc o gbogbo le epo ti o ba ti ta epo ni eye ba e gaga ro kokko fun wa ni ile to ye pe epo je gan
0: ori ijoba gan o ti so pe
1: ye ba e so fun wa pe ye bayi ni eye won ni o ma wo kaakiri pe liter ba ko ra won tun mo si awon iwadi abenu awon na lawon abenu la won lawon tan si abenu tan ba lo lawon ile epo won bi awon yan lawon questions ero le epo won ti so fun won ti lugo sibe awon tele mu ye won ti wa nbe ko to ni pa awon gidi gan ko ya wole ti won ti le epo won pa gugo lana ye nkan ti o le lo titi lati se won de ni pa capacity lati se yen kini kan de lo wa nbe oro ofin idajo o kin se pe dadan ni ko mu gugu eyan ijiya ofin dadan ko ni ko mu gugu eyan to ba ti mu awon eyan die to si daju pe ijiya wa fun to ba se run kan bayi yo fa ki kaluku o to wa ara de boso ise to fi man se niyan ti ijiya labe ofin to de man se niyan ta ba le fi yin ran ko fun won emi ro pe is a better idea
2: ah opa e ka bo si pile ekiti ni bayi o si de won pile ekiti yi pe ki won je ki awon akeko kan ma se atunlu iwe ki ka yen textbook
0: ben
2: se won ni gba kan ta wa nle iwe ba se man se nu alawuye to ba ti alawuye be won marun abi en marun ilo
0: ben
2: fun site ko marun
0: ji gan le lo
2: fun la edo ni a de pe ah won ti so textbook gan di workbook gan te pe inu e ni a
0: ko se si ba
2: ah o ra ko so so run pa si daru duro
0: ben graduation
2: ni pele kwara na ta gbona ni pe on jugba pele kwara ni ko si pe graduation pe won se ni site ko ta wa yi sugbon kan pe pele kwara gba te so yi o ti fe bo sori e pe awon bi ti sanwo o ko sanwo fun party na awon le kan so yi pe awon ti bere igbese lati ma se party bi pe itun won so yi bi pe o ti pe kan so sugbon afa pe won so nitori pe oro eto abo ni ni pe kon fe da duro pe a se graduation form ma la o ju le fi oro ka ko wa ati oro textbook
1: se kokko ri na e bi ijoba po nbe ta ba ka ko yawo nkan lati le yo fa ka mo se wahala to po leyin igba yen e wo oro oro awon private school I goju to me lo gan lo wa fa private schools yen a ko ni pe te ba fe mu awon le iwe to danto te fe dale iwe to danto mo e gboro lo woro awon iyan wo lo wa nle iwe un iru qualification wo lawon oluko ile iwe un ni ti won fi n ko awon mo te ba de awon private school mi ti won de wa registered o labe ijoba o te ba de awon private school mi awon omo mi lawon oluko mi ti won o ni weri to ye ki won ni ti won o ni skills ti won wa certified lori ise akoni won ku be le loluko won ku be ko awon mo lo te se ku secondary school o fi ko won enu eni se ta mo nlo lawon private school ni pe monitoring won mojuto nta ni oko won ni so ti ko won eni kan be ti o mo lo ti o mo bo lati mo mojuto won eyin la ma se nbe se ka ri pe toun ti be na ilodi sofin ni ka ma la won akose ma se nle iwe ija mojuto yen won tun ma wan pade apopo oro ata oro textbook ko se textbook ko fi be affect secondary and public school tori mi lo mo public school awon o si ni fun yin lorun dandan pe dandan ni kera lodo awon awon lewe aladani won yi won ti li awon le setin pese iwe to ti jo ma ni bargain ododun si ni o ti ni ora e pe mama daju e ti won jo ngba laarin ara won amoda bi pe se ro pe nu ofifo edun ke edun yamu yamu ibi yen ba si tin je ngba mi niyan ti ma ti en se niyan ti je won ti ni asepo pelu awon tin sewe lo fi ja si pe iwe ti school ototo nlo fa orisirisi producer ni
2: publisher ni
1: publisher dare only this is publisher ni awon ti won te ba de lewe mi e ba pe textbook ti won n ta won lo lele private school mi e ba ri e ko private school na ni gbogbo soro won wa ojoba si dake won si won won na ba won tin be lagbon ni won lodo ijoba tin moju to won na ri gba nbe ni ko ye mi o tori pe bo ba ma ri gba nbe e se mo wo ran ka won ko duro bi kan ko si mo fo be yin ja won yan su e wo private school la pe ju ensin a ko ni pe o wa very expensive lati pharmacy says mo pe gbogbo wa n to ba ti jo mo ti ebo la ma fe ka kowo le eyi to ba ti je pe ti wa ti wa won ni wu akoda kan mo won se ara san ba won so kaluku withdraw mo re ku o ni public school ke ye pe public school oda I lack I see awa ta pharmacy be gan o para fa to fi to na fi da ku rete ke ye pe public school ke se pe ai da re lo je ka yan mo ko nbe o awon yan bere si mo ko ngba ta bere si ni copy awon yan pe Mr. Lagbajansin o ti lo fomo si private school kan ah bo se mo se private school yen o ko nbe won se kan gbugbu awon idea yen gbugbu mentality yen ni okay leni e lo wo dada wo awon omo melo lo public ke gbe sira won ni qualities won up to today te ba to ba pada di karangira e ba ni e fe se asepo e fe wo omo to yanranti public school na lati pada mo ri the best student ibe de lati pada omo to jawe olubori ju ta won privacy na si wa nbe
2: igbelewon yin mi o
1: mo ti wa nso ni pe
2: igbelewon yin te
1: lo no igbelewon ti mo lo ni pe kare igba ta ba se competition
2: ta ba wo
1: ta ba se to ba public school ba wa nbe omo public school nsa mo jawe olubori
2: igbelewon yin mi o mo
1: ibi ti nlo ko
2: e ka wo ba ka to ka to competition lo igbelewon yin mi o mo ta won ara ile ta ba ni ka wo to fa ko julo ni to ni eko eto ijenewo jambu private school ni o mo se ma wa private school ni ta se ka wo mo yin fa ko ninu wa e ka ti neko private school won ni credit to jua
1: seri mi fe soro lo seri eni suru
2: e
1: ma ya kin so nti mo mo tori pe ife wa force lati mention oruko school awon private school kan wa won ma gugugbu ona lati make sure pa awon passing ni public school ni won ti mo formale pe dara to ba wu opopolo re ba ti mo ni ko se opopolo private school wa na ta wa mo lawon gba kan so ya si pe won make sure pe awon mo awon gugugbu ona lowo to ma le se fun lati passing na ma se fun won eje ka komi yen jare itimo wa nlo ni pe itimo wa nlo ni pe te ba so pe awon mo wa ra iwe a o gbe ofin kale pe to iwe to mo ba ti ra o e gboro kon kan sinu re lai pe ni mo omo mi ra iwe le mo na mo wa won wa si asabe sinu re mo wa pe principal le pe ah kilode kilode e mo si assignment sinu re omo temi mo ipe ah aburo ya le lo ko da bi o ba laburo ti o lo yin lo mo ladugo to le lo eyi temi ti raun odigba to wa to gbo ka to file esi mo wo ogbon ifara ni ara eni ni ogbon ifara fi aje ara eni ohun ni ifara ni ara ilu ni so emi like igbese ti joba gbe yen bo ti eya si pe o ye kun ti gbe ipinle ekiti ni won ti gbe aro ijoba ipinle kwara na atawon ipinle mi ti re tin sele e je ka gbe igbese to to ate yi to ye se re te nso pe omo private school eyi ta ma pariwo e sita ni public school me lo raye a n gbe iwe omo awon jade opolopo private school te ba lo be mo mo wa mo lo private school kan jo ni mo lo wo ore mi kan mo wa ba me pe awon mo ti won tan se dada bo mo se po tan paju mo be to omo re na display me in fe da corus corus yen ni won to bayi private school public school me lo raye gogo yen is public awon kan to ba de n se re to emi emi ti serve ni as a teacher mo ti se public school ri mo mo ilana ta fi mo gba monitor awon omo ati ba si mo se pelu result won to ba ya pe ti yo ni private ni mo lawon access awon private na dede lo je ki en le mo so awon kan ti yan so nta kan fe so nbe ni pe igbese yen da se wa bi to ni party ko le bi kan ti san o party to wa mo mi o je ngbadun o mo emi o ti e current e current to mo mi o mo ba de lo ba so fi pe ah daddy won lawon ni se party mo ah owo ta wa so wa ko mi to a mo wo bo so only party o se party gbogbo ogbon ko wo je na ni ogbon ireni je ni e se wa je un so kini kan fun yin awon iya awon omo yi gangan ni soroju ta ma fi dati da wa baba apolopo wa la raye party tori pe tin be lopolo wa oko jo oro party ta ba so ko nsin pe won ni omo san wo lewe e ri pe ara baba omo ya yo lagun so wo school ni yo wa bi o ti san kora ko wo school je 100,000 ta wa so pe owo party 10,000 ni e ri pe mo ni baba mi la pe ah party ba wo ninu ta nso yi owo party o to ra 75kg se get ma ironu ti baba mo ro ri pe ba won sa se fe feed yin bo le se san school opolopo awon ya won awon like ayeye to ra to ba di karan gida gan to ba ko to ba ro ni san o ri ya mi to ni order mo wo ri wa awon ya won won sa fe make sure pe awon san esi mo je nkin tan yin iyi won so mo do lori ire ko si ni ka ye omo moda ka se party komo se party ko ni un se pelu eto eko omo yen party ta nse awa fun ara gan le se party fa awon omo wa se ara mo bi tuntun wa worst dey se mo pe ti en ba ti en graduate atun ni so pe to o le se party pe to omo to kawe odun mefa o wa fe ku ni primary o fe mo lo secondary ah eje o saye fun pe o ku se o won tun ma sayeye omo ku ni primary wa
2: o
1: ko crash o ko crash lo si nursery o tun ko nursery si primary o tun wa ku ni primary 1 yo tun lo si primary 2 se ari kiri kan to wa le me ni pe ti oda gbogbo omo patapata ni ma ni to ni popo lopo gba le mi e da awon mi lo awa ni awon kan san party da ku fi bile jare party o be mi baun so se ni opolopo gba gbogbo omo ti o graduate na gbogbo won na ni won nikan sanwo end of the year party because we need to look into that too kini effect end of the year party ta ba so end of the year party owo kilanda e se to ka won mo joko nu hall eyi te ba fe fun lebun nu won every child saw olodun ni awon ile ise kokan atan ma support schools fa awon kan baun won le fun ni we fun yin lawon ebun te le fi se korea fa awon omo abi ka ma flala se emi awon obi lori owo sa e re se kini lo fa awon omo e se fun rayin ni tori pe ka lawon obi le se fun pe carry awon omo ile da si ni a ni so pe to e ku se ama tebi ka yin na le rowo ko sa fun le se fun
0: oda
1: ki gbogbo pe gbese kan da duro ka council e
2: toro we awon ka so pe ibera ko ni pe sha teni ga tan pe so buku gan mo pe boya we ton ba ka ni ilewe kan won kan le mi ko si pe an ka we kan na mo kan ko si do
0: kan ko ti
2: ni ara kan ko kokko joko na kokko se pe a ma ni we kan so bo wa nka
0: ti o je
2: ba ton wa pre secondary school ma ton se bu kan bo wa lo ka kiri ipin loyan gba na fe da ruku e ni o se ti mo wo yen
1: be ni
2: English na e kan bo wa lo
0: o le we te ba de
2: aye si problem eleke ti party ati ti we yi awon kan ni ijoba na owo tan gba lowo awon ile
0: pa o da ni
2: o ti poju
0: ya won na gboro
2: won na
0: generate
2: bi kan ton wa gbe si
1: elo ni won gba lowo
2: ah e je ka ara ya so
1: awon kan ni awon kan ni won elo ni won gba lowo won
2: to lowo
1: elo ni won gba lowo
0: awon to wa lagbonu be won gba won ba pe won mo da si
1: se te ro to ni we o
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
4: E tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba card foruko sile pelu 500 naira 500 naira Leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 080 3262-2377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede.
2: To eka bo pada so di eto yin eto wa eto
0: atupale
2: royin ni kan damore 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejira ba lameto opa amale Follow the WhatsApp because we have to pay.
0: Tell me if you pay. 091-366-556-952. 091-366-552. Lori WhatsApp. Eli Fatena. Say in so. Lori 091-366-8-64. 091-366-8-64. Lori WhatsApp. Atena senu.
2: Eko jume tu ambel. Hey, boya ki eba wa tumu. Ojo pon lo se. Ah, back and eba wa tumu ni. Ah, owuro ti o ni yi. Eko jume o.
0: Ese wo koyin bulletin pe wa
5: oruko mi ni oga senior mechanic ma kon tara won
0: oya e da si royin
5: tani ni re ro ti elepo emi kan pe e ti so lodo oro ti e fa so gangan pe ti e pe ba won emi de clean nu kan ko la won gbo pe won to fe polepo todo won yan yi won ti sari ti lepo kan ti o ti awon sari ko kun le mi de clean pe te pe te pe na ba te nja se awon alijenu gan ba nja la inu mi la america yo ma kan nigeria lowo kan era kun ki awon le ko kawo no be to gbo kini na ni para mu lorun oro ni ba nigeria je
2: oda seun lati asada awon ni won ni kilo fa ti dangote to fi gbe afa epo te wale won ni kijoba faye gba awon lagbata kan ma kepo wole lati le okere ki dangote na le mo pe onikoko ni on le ma ta epo yen seun lati asada e ko jumo e ko jumo
6: do ma lo so lati jaya
0: awon isa
6: Ekuto ati alejo wa. Se gala oko na e ko ta lawo nkan ton sele lojile de Nigeria emi ti ma so ti pe gbogbo abuju to ba le ku ma sele lojile de Nigeria yi jo ba lo fa. Awon yo ba mo so pe o so mo to ni se ku ija re ni oni gba. Se ni ta le ju wa so le kan ti awon alabuju na lawon ati se mo kini ati le kan jo ba lo pa ye re le. Ah gan ba wa position to ni le ko an gan le mo se di se mi ta le ko se. Ko ijo ba ni oni pa ye tagba kuba. Ti wa ba ki duo o se ni kan ta min so ta ni ju ni wa de ki kan ti ba ti lo da kan yi to ya se di same ti ma se ko ni bi o na ma se ko ni bi ke change di same class ni bo bo ju ma se ko ba yen
7: lagbaye epo ti diwo pele Nigeria wipe epo ti dinwo wipe ijoba kan gbese a je ki awon ton ta epo yi kan je ki odinwo atodo Murtala lati Alore ekojumo
8: sta ekawa
7: ekojumo
8: latade sta ekweto sege loro awon telepo de tan ma ni kan ya awon civil defense ti won kan jo ma lo to ba je pa civil defense na ba yin se ga awon DPR won gangan tan ma ti ki pa awon mu ole abeni tin tin ti o da won ma gbowo lowo won se ma ti ma ko won ti jade se won ma pe ga peto won tin bu abayi won tin bu abayi won ti ni bribe tan ma bribe won olohun nigeria ni ka be logo awon ni party de se ri olohun atokun olotu wa ti soro wallahi bo se denu se ga won obirin wa ni ma da mu wa lati mi peto e gboro tan wo kini o koda mo ni mi ka ma ti sanwo won tun wa so peto won oko gun won ni bi suit peto baba re ti wa sanwo re o amo mi tin wa so peto bayen da ko da won ya kini ti sanwo won fa wa kankan se bi suit na fun won yi fun yin kini eje lohun yi fun oni ta mo mi lorun ni to wi pe nkan ti won se lohun ko ye mi ti ma ni ko se bi ga ti leje ni ni awon fun yin emi o fun yin wa na mo mi o ti ni gba won ni abedan kin sanwo yi ni ni o mo gun kan ti won se fun won o
7: e se gan fun oye ti yin ah ore fade pe abiola ni lati yakuba awon ni awon adari wa pe won nanu awon omo ile ile ki ara ma ni wa won ni lagbegbe ta won gbe won ni NNPC ni on ta ni 1200 bayi won ni awon ni won ko fowo le sugbon ni bayi won ko jale lati ja wale won ni olorun ni kan ni ko gba le Nigeria yen oloye fade pe abran lati yakuba e ko jumo e ti wa nbe o oruko yin sir
9: godule la jorin e mi so NNPCL esa kini se won koda epo kekere to koda bi to laso won produce nbe yen won de tire yi na go ba de wo won de fi ko epo won ni ija wa laarin America ti Iran is me stop epo e ti para ti bi to wa won for bo jo si epo ti won de kini reason je ko ti wo e ti de akoko yi kẹjọ wa ura ṣira wa o je ko to gbumọ nso
7: e se gan fun wo ye tin sa ogbeni Ahmed Banjo lati airport nkan ti won ko po bo ni soki won ni lori oro epo won ni laye atijo ni DPR sise won ni laye odi oni pe won ase nkankan won n bere pe abi awon oga DPR awa won gan tin le epo ni ibere ni ogbeni Ahmed Banjo lati airport tin bere en ekojumo ekojumo oruko yin bule tin pe
10: oruko mi ni baba tunde lati gamo
7: agboyin sir
10: ekweto olorun ayo wa ko ninu gbogbo wa jaga yi number 1 awon marketers oda kan ti succeed lati unite pelu Dangote tori petele oda pe disagreement wa laarin won Dangote o mo force won lati mu owo epo wale eri pe won unite lowo yi that is number 1 bi ti problem ti wa secondly se awon lepo wa so go si se nikan ni ko ma ja fun ni because awon le mi wo pe ton ba dide ara lu tele won pelu protest ni ori ko ma ja para lu abi ko ma ja pelu joba lori owo se nikan. That is secondly. The thirdly, good or ye, the government in Funda Gote, after my young great one. So when you're high, no, the Kidan Gote move with Wallet, maybe I told you, and I'm living. Along with you.
7: Very, very. What's up, Honorable Abaya Yusuf, that I got Casale Fula, and you're learning. I want to know the or on Cotton, she lodi, a poor Robbie. Wọ́n ni àjọ DPR àti àwọn àjọ ìjọba tó kù tó jẹ́ pé ó yẹ kán ṣiṣẹ́ yìí pọ̀ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wípé tí àwọn lépo ìbá kọ̀ láti rí pé wọ́n já owó ẹ̀ wálẹ̀ kán ṣiṣẹ́ àpọ̀ kó gbé ìgbésẹ̀ wọ́n wá ní bẹ́ẹ̀ náà ilẹ̀ nàìjíríà náà ìfọ́pọ̀ wa náà kó ṣiṣẹ́ wípé ó ní ara fi lè dẹ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ẹ kojú mọ́
10: Oko
7: yin ma.
10: Wo na le lo sala airport lo.
0: A n gbo yin ma.
10: A dupe gidigidi se ri awon omo ku so ni ka ma so wo mo n ka mo se party. Se ri awon so ba fe ko ba ma receive. Ka se send us fun won ka de jade. O ma wa se ngba ti wa o. Ki so ma mi ni won mo se fun be so mo won ye. Ka ko si to le. Be ni ti e go yi ti are. A ba ti baba wa dide. Ki won so dide for awon ni sori elekeji san wa yi.
7: Ni tu kan si se mu ki baba di ala ti je ma ma ti jare ara awon ti baba gbara le won ja baba kule ki baba mo bi sa le se mo pa di wa jade iwe mi ti mi ti baba mo lo jade le bi jade to ko wo ko e wo ye ta fe ko ninu ose e da ku baba ja baba un a da ke adu awon ani wa re ko ese gan fun yin tin ah opa ajikan lati tanke un won yo ro awon publisher we private school won ni e ki joba mojuto won gidigidi wọ́n ní sikun ọwọ́ gigan wọ́n ní gidigidi wọ́n ní sikun ọwọ́ gigan wọ́n ní wọ́n ní fún àpẹẹrẹ wọ́n ní kan máa gbéṣẹ́ fún ọmọ kejì bí ẹni pé ọmọ secondary school èyí ìjẹ̀lẹ̀ fọ́ ní jù ẹni yìí Adébáyọ̀ láti Amsterdam wọ́n ní àwọn tako ọ̀rọ̀ Adéjọwa lórí ọ̀rọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba àti ilé ẹ̀kọ́ aládàáni wọ́n ní ilé ẹ̀kọ́ ìjọba wọ́n ní àwọn gan ṣe màkàrúrù nínú ètò ìdánwò
0: ilẹ̀ ti mọ́
7: ọ̀pá
0: jámọ̀nà
7: àlẹ́ká ogun ẹ̀tọ́
0: àlẹ́ká tán adúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó pè wá assignment náà tí wọ́n fáwọn ọmọ kejì ọ̀nà àwọn òbí náà ni ó tún ṣe náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọlọ́run ṣàánú nàìjíríà ó dára jù báyìí lọ lágbára ọlọ́run ẹ jẹ́ máa lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ ìyẹn malam abdulrafiu ọlárẹwájú àsukútì tí wọ́n jẹ́ lámì tọ́wà tò ní títí ìgbà tá a tún máa pàdé ọlárẹwájú ògún ní ọ̀pẹ́ ibi tí lèmi jẹ́ àtẹni kejì mi.
7: Tó Taiwo Adeyemi ni orúkọ mi ó dàbọ̀.
11: Diamond 88.7 ìkànnì ayò tó ń jẹyin lóṣùpá.
12: Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM? Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM, we've got you.
13: For the best of national, local, international news and sport, tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0: APC.
1: Eh be ka be lati be ni. Eh eh. So pe awiwi ti pari bayi ti oro awon moye yin. Se de bodu to nbo. Pa pa jule pe gomina. Awon kan ni federalist nbo, awon kan ni anarchist nbo. Se bayi a le so yi pe e ti yanju e tan, ko si nkan to je be mo. Te ti mu o se wa nle bayi abi abgashin re e se si club da. Federalist.
0: All right. Akoko nbe ni pe je gbe oko re ti kini kan to so nsin pe mo fi po sile me fle me tu wa ka
1: okay
0: so nkan to sele ne kiti pe mo fi po
1: okay
0: kini o mo me ti fi po sile
1: okay life
0: ama gomina ni ka ma lo le lana
1: ke lo simi
0: ka lo simi fun gba de
1: eh en para bo abi
0: a pelu ogolon so ga bo ti bi bere re so ri akoko ni pe ko si gbe mi si omi o to nbi egbe ti wa n to sele nbe ni pe gbogbo omo egbe lo leto ati pe mo fe wa gomina assembly mo wa senate mo fe wa rep ko wa nse ninu egbe ti wa nikan apc ni gbogbo tin je party ni nigeria na ni gbogbo eyan ti ma so pe mo fe sigba mo fe sigba but at the end of the day gege bi ofin tinec ba di so pe igba bayi la fun gbogbo egbe e bere primary yin e pari igba bayi so at that period on ka lu ko mo wa ko si gbogbo en tin wa po papa ji o tin wa po gomina ni kwara abawon tan wa assembly tojo ta gomina ko senator abasi so amene sin bayi gbogbo omo oye egbe ti yan won nto ku nisin ni pe ki gbogbo wa ka pawo po ka se dada pelu egbe ka gbe egbe laruge ka si digbo fun ka jo polongo awon ti egbe mu ka ko ki jobo continue
1: lem fun gomina
0: all right honorable yakub danlad
1: ten wa bibere yin pe ni o ti ri ti o lede lori oro ipo gomina yi
0: ten lo lede
1: aha awon diten awon agbagba rusasa mewa te pe won dije
0: awon wo
1: fun ko gomina senator soli mustafa wa nbe
0: okay okay
1: yaya lori egbe wa nbe
0: okay
1: eya seriki wa nbe
0: okay
1: bi obi wa nbe be gbe
0: okay
1: awon ni be se yen download pe oduro le se pe won se faramo
0: wa gbogbo awon mewe wa to daruko yi awon eyan gbogi ninu egbe wa ni won to de je wi pe a value won to de je pe a mo contribution won segbe won entitled to their personal opinion to ba wo a ri pe awon 16 ni won jade ni won gba form to ba wo a ri pe awon mewa bo se come across eyan mewa bo n te mi fe je ko mo ni pe ati Alhaji Abdul Fatai Yaya Siriki ati Muhammad Dele Begore ati distinguished senator Soliu Mustafa ati Muhammad Dele Begore and others to daruko yen gbogbo won ko seni kankan tin binu segbe bi ko nse pe won wo bawo ni o se jemi bi emi lo ye kin e match ada ri pe mo ti so lori eto yi nijo ti oga wa ni pe lawon o lolodan ni en ta won to ma ni pe ka won prefer yan awon prefer Yaya Siriki mo wa se ri oto yi la aro ojo yen gegan na ni mo de so pe ah nfe o ame mi gege bi eyan o lolodan right on ribu Soliu Yakub Danladi lo wu mi nto mu temi le so pe Soliu Yakub Danladi lo wu mi ti elomina le so pe lagbaja lo wu ta elomina le so pe tamedo lo wu personal opinion ni e o wa ku sori omo egbe to the best of tema gbogbo en to wa ni kwara ni egbe apc atawon tan je oludije tan ma fe wa sincere ko se nkan ti o so pe ko si primary because ni various ward won primary wa ye nbe now ni various ward won primary wa ye me supporter won for instance magajin geri ward le mi ti wa now kora answer wa da pelu gbogbo awon tan je ololufe senator Soliu Mustafa ton ja awon brothers mi ton ja awon sisters mi ti won to sori line bayi awon ton je ololufe Abdul Fatai Yaya Siriki won to sori line bayi now awon ton je ololufe Dele Begore to sori line bayi awon aspirant mi o ni eyan kan ni some word gbogbo ori afefe mo tin so yi emi o de nse ni ti o digbo tan ni word mi ti wa duro sibe kora mo move lo si asa lati lo observe ntin sele nbe mo lo si lo ni east ni sango word ti Alhaji Abdul Fatai Yaya Siriki to ti wa se won adigbo nbe ni I have the video ayi to wa crack e patata ni pe

0: se nse yi pe kaka keku ma je sese to fi sawadanu oro gbe gini kan won lo gba injunction yin won lo gba injunction lohun bo ko seni tin binu dele dele ibinu ti won bi ni pe why ti o se je mi
1: won binu tori pe ko je won ni
0: yes to ba se mi ne mi no binu mi re
1: won binu pe won so joro
0: fun ah no won binu
1: pe won mo awon
0: na won binu dele dele won binu re bo se je ni e no binu dele dele we are one big family gbogbo wa lajo need ara wa gbogbo won a need won awon eni la say emi ma pe you and landlord ni jo ti won ko so pe yaya se ri kini o ti one feed now ti national ba hot ti o ba ti pe material tan ni pe ko ni to tan fi nzo pe can stop we gba awon ti o conduct again ti de so se gbogbo aye lati jade lo feed pe
1: a fe no tin dibo lojo na won no tin dibo
0: lawon abomi lawon abomi won te ti se nkan kan so we are one big family. I need you. One need you.
1: Oh, Baseka.
0: Nah.
1: It's about Baseka. Any yaya seri ki. Ipe gomina kan si ya. Wote kan kan si. Ati bi ruyin ba.
0: Yes.
1: Ipe tan kan mu. Ipe nyo ye tin yo. Ene opo lo pa wun yan. To se yaya seri ki. Ipe o kogo suan jutan la di lo. Nik ba nan.
0: Nti mo so kong.
1: Kle son ba nan.
0: Mo ne ko si. Eni ti o kogo suan nu bo buwan. Ama teni kan ba ni 98. Tani kan ni 96 tani o kosun
1: ni ni pe opo ogoro awon megbe nigba na
0: yes
1: won fe ya seriki won fe ya seriki
0: yes
1: tru wa se to je pe ya seriki para ko le yin e
0: se bo ri pa di ninu ebe ti mo ni governor consult nigba na nigba ni mo we ri eto yi se mi opinion mi ti mo sunday na mo so fun governor ni gbona
1: ba ta fe dibo e dibo ta ko governor
0: eh
1: ba fe dibo nti yin bayi
0: eh
1: e wa se fe nara yin e se fe nu governor
0: tori pe governor pada si wale gomina si wale
1: won pada fotelu
0: ah no.

0: o e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipele akora pelu taiwo adimi ale temi loni awon ni omo oba sulaiman seka tan fi gba kan je abesi ka wa gba fun gomina ipele akora lori oro oselu seka
1: na
0: eto igba te wa keyin eni gomina ipe ticket fun ile asofe agbale fun kara central eni mo finu fun won dale fun soli mustafa sugbon pelu nkan ta ri to n dede bayi gomina awon lo si wa nbe to sele
1: tori aba won ni ngba mi o fe o sagba e omo yoruba ni ena o ya ko gbowo yen ri so gbo ye
0: eh
1: ara le so gbo ye salaye eh ma salaye
0: ama
1: se sincerely sincerely governor fe ki senator ko continue
0: Sali Mustafa
1: yes ama gbogbo wa ni jo yen gangan injo ti mo wa so le radio nbi gangan ojo e na ni won se press conference please senator Sali Mustafa
0: ni fati abi
1: of course yes igbe senator lohun o fe senator won o fe senator pada won o fe pada o wa se gomina won o ra form senator form gomina lohun ra won o fe so a fun tu lasi ni to je pe wu emi na to wu senator wu gomina na so ngba mi o fe sagba e to sele ni
0: pe funra won na won o fe
1: oh yes
0: oko
1: press release yen be
0: se gomina e oro se lu ngba mi se gomina fi to won leti pe mo ti yonda e fun abi gomina ro lokan won ni bi se aseriki se gomina aseriki na se gomina ro lokan won ni abon pe aseriki wi pe awon pe Sali Mustafa yi pe ah ti fun o
1: Tenniton se n wa gomina awon kan ni fi n satẹgun ti won se n ba gomina soro
0: bitani
1: awon tan je eyan senator labuja ati ni kwara awon yu na ni gomina wa san si
0: efun alapere
1: eh ni dakwa ni kankan
0: eh ni o ma se kai awon kan wa ni ro labi ni tori pe man fe
1: so ri
0: oro sabi ara so awon ni gomina
1: o ri pe la bayi tani beru nu
0: tani senator lo labuja lati wa gomina senator
1: oda je kin so fun kabar
0: awon kabar
1: he knows awon me na mo
0: awon fun apere
1: bo eyun
0: e sojo loni yan
1: mo ba se e sojo eyun ah eyun ati file be so ama ngba ni ofe o sagba ni njo ti ko mo so ba won me ni njo ta nse election lowo ya senator won ti foga yin ni senator gbogbo le te nse ti njo dodo time by immediately na na pe gbo awon omo won pe oya bo a ja si press conference won se press conference sa wa mu won tu lati pe n to je hot cake te o to le so pe Kwara Center wa lo soju wa amaye eyan lo qualify now but because of the governor now we be our leader wa go leader

0: le negbe APC. Mwa le na wa. Eh? So why di kwasa? Kwasa no we pe ah. Ipe ndrop won ti olofa nso. Won se gese tabuja enikan lo lofa din soro. Igba ta won kwara north consultative na lo consult won. Olofa so ipe won practice lofa ni pe bure laare ni. Ikan obo. Eh? Ni kwara south awon na ni hope nsi pe ah. Nta tin reti la tojo lo ti de ina. Mo ni believe na ti ba si tan yoku south. Se central nikan ni o ma se gomina ni. So to odigbo daada fun APC Kwara North ware no go area no area ti re Kwara North lo fe
1: ti wonu ipolongo lo e pada wa
0: so yo wole daada daada
1: daladi yi ta ti wore
0: ipolongo daada to dey en ti o baje ni local government ko se en to popular julo ni gbogbo en to wa gomina mo tun tun so
1: enale potopo ta nlo lo ni ni ka gbe pe ah e ko jumo Eh, ekojumo. Oruko yin.
2: My no so lati Gidmos.
1: I'm going, I'm going.
2: Seri nkan ti ile olu eh ni se gwa tere to ton so lati. Kam ka e ka ona ro pe odo la won na. Saman tori nti won je. Kam bi ban ton won jeje o. Gbogbo oro to pupo lati kan wa la iro to jina to so ni.
1: Pe
2: ni ka inu gbogbo koya ti be se nbe lo won la ara le nfo kan se le mi tataiwu nitori pe ododo oro le yin so amo kan ni ran ti pe emirates la won da won nta o gba won tan fe nu ta to se lu tan o
1: e se gan fun owoye ti e se gan fun iwe todo ti yin kode lati airport ni wa whatsapp wa oni alejo wa won pa won lerin gan won ni awon kan ti o se gbe ni won gbe si leyin won ni gomina feda basale lo je kan mu speaker bi pe kola kale ka wu gangan won ni ona bayo pinle kwara ni woye ti kaode lati
3: ekoju
1: elo ekoju mo ruko yan
3: oruko mi ni patek lati gere wu eri for the adaptive dpa and the wonder for the dpa what is going on to lati se da bi se awon de ba wa nbe nisin awon gan mo mo gan mo dodo won ara won se bi eleteji de mi ka be paro wa si ejo de lu pp ba pa ti bi won ni kwara ise de tin sele yin to dani a fi ko nlo
1: hello eh ati hello
3: hello
1: a n gbo yin e pari e tene bodo
3: a fi ko yin la e le se democracy ni kwara lakoko ne gbogbo awon to jade yi nje won le jade nipo iwa mo se ari wa se ni ti o le yan re ti o ba pick eni kan ko se ni ti o ni go se o se eyan mi lo yen ko se
1: e se gan fun
3: se ni go pe
1: patrick kan ni wa e se gan fun iwoye ti odo ti jopo tan o na so da fa fest jopo tan lo ni jopo tan lo na ti se da fest jopo tan lo oro to ni ni ka code ni whatsapp wa won ni awon kesele selu won ni sugbo gomina awon ni won da egbe oseru lu yen ni ka code ni woye ti odo ti won
3: e
1: ko
3: jumo
1: e ko jumo
3: Ekweto. Mo ki yin Ekweto. O ma se kai gbogbo tin so lata ro, be se n bere question lowo re, in defend ko o lo se.
1: Oruko yin, oruko yin.
3: Oruko mi labo ni. Ta ku di wa.
1: Abo yin sir.
3: O lo se ti gere. Ni si bayi prasata lati December 31 30% fun we yan prasata igba titi di se. Eh? Se eyi o ga se won se daada.
1: O ma se kai ibere ni. Won ni prasata lati percent won pon ori gba e se ndan mo yi pe awon
0: gbo prasata wu ni nso prasata wu ko clarify nti nso prasata wu
1: awon ajemo ose san de diabi
0: ta to de awon beere to ba jo ma awon beere opposition gbe ndu dakun gba de oloseru la awon leyo na
1: e ko jumo oruko yin o
4: godwin lada jorin
1: e se gan fun wo yetin sir eh adela lati ilorin won ni ko se to be commerce yo ni pinle won ni awon wa lo ti fe dibo won ni alaga ward pe kan fun te danladi ni won ni o isele kaakiri ward pinle kwara yan adela lati ilorin won ba se kai
0: se alaga
1: ward e kin gbe yi e ko jumo e ko jumo ti wa nbe
5: e karo oruko pass ed lati thank you seyi omo basika se gbogbo ti won so lataro to ro to jina so to ni e di pe ni yensin e ti ana

0: nibo ni transformer wa nibo ni transformer wa
1: nfagba
0: dakun awon furugba gbonjari
1: ojo kan a se ipara gbeyan atawon pdp ba lo
0: ni ikade mi feju nu ikan ti mo feju nu aye mo lo so chale ka jo wa challenge
1: ose to nbo
0: of course mo jaye
1: akobalowu
0: mo ra ka jo joko ti ra wa ka wa so achievement ijoba kokan ki won gbe ti won lati igba tan ti bere ka wa no gbe ti wa
2: e kojumo
3: elo e ka ro
2: e kojumo
3: ola mi le kan ta ni mo lati ta
2: ku an gbo yin sir
3: e mo akoko na to ku won ti tule kalata
2: leader mama
0: ko ya agbarere
2: won ki wa won ni apc gan won ni ki soro yin lori oro egbe oselu pdp
0: se wo ri pe pdp nda sa wa ni abi ode ki se wo ri pe awon nda si wa ni e ko won wa radio ti won ni soro
2: a n gbo yin o
3: ni state ni ti won ni gbogbo minisi ati igba salary leyin local committee ni ka to gba salary to mo ba te kai so pe ibo la wa
0: ehn
3: ehn ni soro yi
0: pata
3: ni mi se gbo December what a particular kini party piece that is December titi fi woju yin nisin pastor ti gba all pastor ni kwara kini won se sawo eto se ijoba mo ni
2: ah e se ga fun oye tin e so lore
0: sori maybe issue wa en ti mo mo ni pe lara policy the governor Abdulrahman Abdulrazak n lo ni pe ti gbogbo osise kwara ba gbowo osu tan the political appointee kankan igbowo emi yi ati gba salary month ta wa yi so maybe issue ni bank igbe mo so igbe avike eniyan clarify re to the best of my life igbe mo so so I mi o ni paro n ti ba mo and then je wa so kini kan fun so lorun ti ati n be nta yi overly information ni lawa mo state chairman pinsende fagbe mi lawa awa ni lowo ni information to je so but tell me ban so pe ah mo wa l'office mi si l'office government continue lawa va pa point you wa ka je official ni kaira mani o to di governor la din bara mani sise na mba sise ba ko bi awe
2: then as le ina wa ko
0: bi expecting return in office so take your money lo mo
2: opo yemi won ni kin bi yin pe e fe je ki joba ba di ta te kidnapping custody ni won ni se kora south ti je pe be tutan e ti
0: igbo dakun gbagbe eni awon oro furugba gbole leyun takun koda ni boronu boronu ti so je si be ti gbile to gboko won ma di gbonbe ni abi kene
2: aso to nbo a gbe yin wa atawon
0: pe wallahi mo free
2: a wa
0: yin mo gba available
2: oro si joba lojeji
0: mo lebu
2: ma pe ma ko ba lo leyin
0: o na n gbo ko didi ko pe
2: oya ojo segun
0: awon oya ko pe wole pe o na raye ni bayi
2: a ma pe ko ba lo wu a jo a wo oro si joba ipinle kwara ati tesiwaju
0: yes
2: boya kipi di pada wa ni
0: o ni pada o ta ko lo fe je ni
2: apc ko jo segbe kan na kipi di pada
0: wa mo ni pada wa
2: tayale a lo ni apara to wa di ola fun akotun eto yale jomi loni awon na ni omo oba Sulaiman Sikai won fi igba kan je arin kawa na ipinle kwara won ni kamare ti pa won pada bo si kamare te laipe to taiwo adeyemi loruko mi oh

0: eru egbe ani je iyan o ti debi iyan o da wo dodo re o di bo ba to bo ta ki to mo po yo egbo lasiko yi tani o ma wo gidodo omo obo obo ta ko kan wa adani waye ba ni da si oro yi ilu oro gbo o le kokoko bi eju eja abi aye ti ko wa wa nge ni gbagan ko yi ti won ra o ti won ra ni 5000 4000 abi aye ta gbe ni gbagan ko yi ti o didi okada ni 300 naira abi aye ta gbe ni gbagan ko pe komo to jade university ise ti duro de
1: ise n duro de
0: o what if we sele lowo abi aye ta gbe ni gbagan ko re ti won ta dollar kan ebo ni kobo mejo todo ti wa abi aye ta gbe ni gbagan ko re to se pe free visa ni e fe lo ilu ebo free visa ni abi nigeria jo ni na ko yi adani waye o fe toju su wa
1: apomo lafi olaya
0: bo ti pe mi ni mo nje
1: o ma dupe lowo iya wa are orilede yi
0: won ti atun ti dani leko
1: won ti da wa leko
0: won ti gbe ona abayo wa
1: won ni kaluku wa
0: won ni owo kekeke ji ko wa bari be ba jade university e lo re ko bi won se ndi aka e mo di aka ni waju ile eyin ti e ko rira epo gbona e ma si agbado ta eyin to se pe e le sare ninu eyin e mo takulikuli
1: se ri pa ya ka mo ri aya olori gidi
0: olori gidi la ni
1: bi iru ya wa
0: won ti gba wa ni maran
1: imoran lo
0: ka afa ni ti o be fe tele lo se eyin omo te jade university eyi ti o mo takara nu yin eyi to je kulikuli ini oyan layo eni o ba lokun to le sare agbado sisenu bo je yiyan
1: o le re lori bi kin la
0: won ti da wa leko iya wa o okan wa o si sibe igba te si wa lokan sibe yi ara wa si bale ara ko wa wa ya o ku ko ni kalu ko mu se re loju pali la lo mi amale
1: e wo ruko mo la fi olaya
0: ma to ba fi aye mi sa pe
1: ma gbo oro ti iya ba wa so yi
0: to o ti lo ra abo ti en fi ndi aka
1: o tun furo ba be loju ara mi
0: egbe lo ni won tagbada
1: eyin graduate e fokan si
0: egbe won tagbada to ba tobi
1: aka didi lokan
0: te ka ni waju le adani waye ba wa da si ilu ero gbo olohun gba wa oba sa titi je edumare oni ba je ka sa ma dupe
1: abi
0: ba je ka ma ba mu ka ma dupe ba mu ka ma dupe ipo ta wa isibe akuku si hospital olohun ogbo ni fun o a bo mi wa a meje wa a gba oxygen eh a wa coma then now tope a fi yo won mare ni oba bebe titi nbe ka to ma be owa wa to ti wa ka to wa opita to ma di aye ma di orun ijoba fefe to so yeso oru oyi mi yi mi ti je gbongbo ma won duro ni bi aso tita ma won ni omo duro ni bi oko tita ma ni aka won ni ere ti nbe lori e won lo ku oni kere mi
1: ko si sara teyan le fi akarada
0: bo wo o le do
1: eyan le di lelepo
0: e le di seke
1: seke sin
0: la la mi ti bere oko wo akara o ran ti yawo e iwaju ile won
1: iro pe ori re
0: pe ni won gbe ganta won ka
1: eni to ni kemi olo mo takara si awon le ta lodo ti
0: awon ah lo lori wa o ya
1: iya
0: lo lori wa eyin ta si ndi aka lowo eledumare o sun yin si wa oba mi o fere si eyin ta nta kulikuli eledumare o fere si eyin ta nta gbadọ ibaje sise oba mi o fere si
1: erowo agbadọ le nta
0: olohun erowo na bi nbe eya be eh doko loko eh bayawo niyawo sun kọlọhun o fere si abore la fi nbore dupe ore lọwọ ọba ti nbojoju ma se wa lore ati jagbọn ka dupe ore to je tana oya eje ka tu dupe ko le fun wa lomi ka wa mo pe olubori aye eyin le je be olopo ajọbọ eyin le je be awa komodanu eyin le je be aditu anu eyin le je be ejide eyin le je be egan ore kete eyin le je be patapata ola eyin le je be pogodu oba eyin le nje be ala funfun olohun eyin nikan soso leto eh la lo mi dan kini iwo bo ti e se won kongo ke fi bere waju ile
1: kini ki wa
0: akani
1: se mi jo pin
0: yawo re kulikuli alajo kan ma sare nu odop

0: oni ba wa te button o ni si button yi te mi ase adupe lawo gbogbo e ti e mba wa polowo oja
1: eh
0: eyin da wa button lori bed lati gba to ti daye yi age si now to take it to file omo ka omo olomo iranse olohun ni o ma te button lori bed eh o corrupt eti lare waju eni to pe pastor ni
1: ko le te button lo do yawo e
0: ni ni ori bed ni o ja ma te console
1: ijo ni ni yawo re pe mi oju orun ni tin so fun wi pe
0: eh ipolowo oja wa ipolowo oja wa ta wo lo
1: microphone
0: oja ra ma senu lare waju mo ma te te oja mo te button ni ti te oju orun ogbase ranse ko gbase ranse sonu lowo e pada wale se tu yi pharmacy ko ile se na oni jona o awon lo ni bara wa gbogi te pe atijo lepo aropo agbapo ati dipo bi eke to bo sinu epo gbona atijo ropo o eri adehun lojo gboro lajo se gbogbo to ti le se tu yi pharmaceutical jade gbogbo e na lo nba awon amu eh gbogbo ti nje tolohun e te je ta laboyun te logun alaboyun jo te ba bi bayi wore le gbo o lojo okunle yo ni soro iseju ki won ojo ojo won ose ose won osu osu won odun odun ite lai lai sari to je fa won ma kekeke awon baby syrup e ma lo yo ma ba won mo yin la mu gbogbo ti je tolo eyin arugbo to to da fun eh aroma legun to nti le ise tu yi jade e ma lo yo ba yin la mu adupe lowo olohun e ri e ja polowo oja wa o gbogbo oja to nti le ise tu yi pharmaceutical wa won ni baba tun baba si cheche ti ara ti royan lale se be le mo eleyi ti e to ja sinu omi lubulu kekeke bayi ni eh eh ba ti ja sinu obi te gbe sara ah okun o to pada
1: yo pa bo se wa
0: eh dide kara o le o wa nbe eh ba mu e wa lubulubu re wa te kan da senu te fo mi lo
1: olon lo
0: lokun yin ba tun de
1: olon lo ran le
0: eh o je monomi ni kan so ni la fe kanu ogun to nti le ise wa to ti be jade be ba ti wo chemist eyan sa so fun e pe product to yi pharmaceutical ni o ti ba ni eleyi na da wo bi jade kuro lodo eleyun ko ta quality nu tori pharmacy te ba de te ba ti ba ogun wa eh e tete gbero eh ni kuku ojiji o
1: ami
0: oya bomisi

0: teyan ba rin narin na titi to ba se pe kin re ki to pade orire ko dupe lodo Olorun oba ni pe kan o si koja ka ma pe egbo nkan ke si gbo ke wa ma fi se eto igbesi aye yin gbogbo eyin te ngbo wa gbogbo tin je tolorun aini le gbo wa mo ani o bi ni o la kai ni o Olorun ni gba kankan lowo yin nbe eto gbogbo eyin te te atejise si wa e ma binu owo wa kun debi ti a ma lo gbogbo ayeye eyan te ta ba bere si ni lu e wo yo lagbara awa ma gbe wo studio ni bo ba se wa wa lokan wa pe e ja lu ile ohun na ni nti bo ohun yo jina e gba e gbo n te nikan so si eto wa jejo
1: hello baba Olalomi Olalomi Amale aye yin Olorun ni ji o ba je ohun be se mu wa lo sose ta wa na rogbon konbe la ka yin o ni dojuru ile ise Olorun ni ji o ba je ohun eyin lo ni tenu bo bi owo e se ngan oruko mi ni Suleiman Baraji Awudi
2: e ka san baba komolafe ati baba Olalomi Amale yo da fun ko ni ye le o ah awon isele te gbe loni o tun ko ise ri single mother meji le gbe ati enikan ti oko re na ko fe da sina she ri single mother ti Olorun sanu re ti oko kan lo to lo fe yawo mi ti enikan tun lo to yin pe ko to wa de en tun da gbe nisin ko se pon le enikan bi companion to ko mo wa ban se ri le kokan she ri oju mi le mi fi wo oju mi si fi wo ni pe o le je ogun o le je ogun te ba gbo daada ya gbo nkan to ko fe yen lo lo mo nwo mo nse eto so the boy ya ibi tin yen jade lo won so fun pe ko fe yawo mi e mo si mi gbo mi o fe ndi e ku mo ri from Adams to ye temi ni mo fin so ati won ba iri temi ti ri se ri Olorun mo je ko gun to ju wa lo ko nkan to ju wa lo sele si wa ni mo fe so ni to gun ba po ju gba mi e ri ninu alaye to bi so ti mo gbo daada o ni nko jora won to wo to ko yen bi struggle bi to ti mo bi to ti struggle kiri to se Olorun fe lo bi fun nikan o fe so se ni

0: ma fawo ye pere mu eto gbe yawo ko si ntodun laarin loko laya bi ki won gbera won ni yawo ki won si dale patapata
1: ki won mo gbegbe ala
0: ko je pe atoko ati yawo ka mejeje o darugbo
1: wallahi
0: bo se to ikosile pa ye awon omo je ni obirin o le domo toju afita ba puro loku bi jaba nbe nbe ka koku o ti baba re ba ba olorin to nse lowo un ah ine bo da si won yo pa bi igba te eran ba wo so ere ni
1: won igba boroboro
0: won ni mere ri ti mo koku o yi en gba to ba di lawyer oju re oju e oja
1: o se fun mi won ka ma mi lo
0: iseju e ni won o se dadajo
1: ni won se
0: ti pari primary school in the lawyer ti n dadajo se ri sele te fe gbo yi
1: oga
0: eh yo ni pa ti o ko nu aye opolopo eyi ti en gbo radio lowo bayi papa julo eyi te layo gbe yawo obirin mi nbe ko layo lataaro ojo
1: to ti wole oko
0: e nkan kan be ti n bi oko re nu oko osi so asiri kan be toko re mo lori oro aye e to toju pamo to so foko toko wa mo mo nfi je oniya
1: ngba to jewo fun
0: asiri kan be ti wo okunrin na toju tobirin ti ma tobirin ya wa nbe ti wa nfaye ni ola eh se kuku pera yin loni wo bi mo fi pa mo fun ni bo ti bi mari o koda omo mi ti to omo odun marun ki n to ku lodo baba ti mo bi fun laaro ki n to fi o mo toju ara mi ni oje omo pe mo bi mo mo toju oro pa mo ni o etete jewo bayi tori yo mo je oni ya re iwo omo ni
1: olodum se yin leni iya
0: se ri ta fe gbo yi obirin o ni oko ohun pe npe iwo ati lagbaja oro wo ni kini meyin won o courtship ni won se o olohun wa ni lagbaja ohun o
1: lai
0: o ko to da yen ohun o fe gbo ri
1: se teyan ba ti e wa
0: o ni esi ohun si le ni yen
1: se ru eyan ba
0: o lawon ti jo ferari ko won de juju ese nbe pe ah
1: ferari o
0: ati ferari ah ferama olohun ni laye olomojo dia e ma ma roro e ma ma roro ku roro mi o oko ba pa na esi be
1: ibi ti e pari oro sinu ase nto ko
0: se gbo gbe aye to ku ti won gbe obirin ya ogbadun gbe yawo ni mo nso fun yin laaro jeji pe ki lo toju pamo
1: to ojo ko ore omo abi
0: o ti ma bo bi meje agbo asiri kankan o si yo ti ma ko ka fe so fun opo nti o si ma ri ifu wa re laaro e pe number wa alagbola lo mi ati komo lafi ola omi le mo nso looto nje je mo pe mo ti bi mo meji oko mi o si ma o ti ma ina ni ojo gbegbe ni ojo ni ile oko yen o fi dabi ile oko alayo o ri po ri dunun lataro dale lara oko re
1: o du oni kin reti
0: ko ni so o si ma fi huwa
1: si ola
0: obirin ni ohun omo nkankan pelu eni toko ohun won si jo rin ri koda ex eni gba gbo nto sele si onode stage ti oko ohun si run si un bi ga o na run si oko ohun run si un bi ga o na run si bi ga

0: oko ohun ba gba to ba gba taiwo sale ba won gba taiwo oke awon si jo nge inu ile ti ngbegbe aye katarat te de pe oko tun lo ta lo fe yawo tele yun ti bi mari olote lorun lati le gbesan wa to birin yen ti ufu la aro ojo ti ojewo mama e wole
1: no nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate o lori lowo o lele nu pelu opa du milk eyin ati butter to kidamu damu sibe samani gbo ni e ma je buredi to da idini ti le ise fortunate bread ise gbejade buredi strong dero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun ma

0: Tati bebe lo, onu le she fortunate bread. Nai, otopona tijani adejuma, legbe Naija River Basin Road. Ilorinit mele kwara, atleyi at camp, onodo ni Luibada. Potungwa Londo Road, Akure, atini Dagbolu, Ikiru Road, Nelu Oshubu. 080-3378-1226. Jekbadon buredi, fortunate 50-50. Belu owo pirete.
1: Hello sir, era sir, eka sun sir. Eku ise nu sir. Olorun a ma ran yin lowo a ma fun yin se. Eh ni komo se o, eh ni fi aya se, eh de ni fi ara yin se lagbara Olorun loruko Jesus. Eh jo, amoran ni mo nilo. O sele pe oko temi fe fun ara mi ni mo ko eru mi kuro nbe ni last year. O tin lo pe odun kan bayi. Tun mo funra mi ko eru kuro nbe nitori pe nkan to sele ki nse nkan ara mi le gbe mo ohun ni mo se funra ara mi ko eru mi kuro nbe pelu awon omo mi meji tun mo ko dani meta ni omo tun mo bi o meji ni mo ko dani nigba yen tun mo kuro le tori egbon won wa ni school gba yen bo egbon yen na se wa ni odo mi bayi. So asajo wa ni bi si mo wa ni but nkan ti o sele ti mo fi kuro ni ibe yen emi ati atin ba irin ajo yen bo odun ti pe dono ni bere irin ajo ere fe wa so mo se mistake kan ni ibere nkan ti mo de ka si nigba yen pe iberu lo ma sele leyin ti ba so oto oro ti obi mi le rin gba yen ti oko mi yen to bi mi le rin gba yen ngba ta sin date iberu eyen ohun ni o je kin le so oto fun nigba ti obi mi le re bere kini bere to de bi mi ni pe a se mo men kan to nje bye mo wa ni mo ni ko sin kankan la o ni ki lo wa laarin mi ati eyan bye mo de ni ya mo ni ko sin kankan ni aarin wa ni time yen ko de si kankan laarin emi ati omokunrin yen mo looto bo o je enikan ti mo ti date tele nigba ta se ndagba bo ta se so pe ki a nse sisi so emi ati omokunrin yen gba yen a jo si mo lasiko ti ohun bi mi le re bere yen so emi sa fun ni esibe emi mo wi pe o ni nkan ti o gbo to mo to jo mo awon mejiji fe pe iyen lo fun lowo pe ya eni bayi ni ma ni eni yi ma nfe nkan kan be bo oro yen sa di ijasa laarin mi ate leta mo wa pada salaye fun mo pe joku mo salaye fun bo se ri le mo de salaye fun a de yoju oro yen nigba yen a n ba won wa bo so e se ti nkan ti mo koko se si lowo to je ti mo le fi so pe ko wa mu ki trust yen ko wa bo se ye ko wa mo so each time then yi o ma refer si past yen o ma refer ati so ati yanju e titi laarin emi ati e to ye ko tun ma o tun ma refer si ni sha tennis small thing ba ti sele bayi a sha ma so ni sha ba so ni sha leyin yen na ki ja kekere gan ko sele laarin wa gan apa ka ati yanju oro leyin osu melo kan abo odun kan ni o ni mi tun sele gbogbo to ti sele koja yen bayi o tun ma ma so ni o ma ma mu menu ni o ma ma run menu ni mo wa o pe omo

rejection mi mo bi ti oro yi ma pada yo orisi o mo sa nfarada gbogbo bo se nhuwa si bo se nse ma pe ma ba soro kini ko ye ko ri ba se ba ti so je ko tan igba kan awo kan anu ti gbo toro ba tun sele bayi a tun ma mu menu ni a tun ma so ogbo kini yen de ni yi o de o je nkan ti emi o like pe ka ma repeat soro yen ko ba ngba ti adegbo kan ta n kowo boju egbo yen ta je ko jina bawo le gbe yen se fe jina ngba ta n ko oro to ti se de ti pe to ya tun se ma ma mu menu toro mi ba se de ojo wo la wa fe gbagbe ojo wo la fe ni itesi wa ma pa ojo wo gan lokun wa fe free awa mi jeji so awon nkan yen sa ni emi ma n ba so mo de se ri owo to n gbe bo mo sa ri pe same thing na ni mo de rora gba kamu so ko to di pe mo se ba decide pe fun ara mi pe mi le ma ba lo bayi awon oro buruku so fun mi o ti poju awon oro ti eyan o le gbagbe awon oro te pe teyan ba ranti bayi ti mo ba lowo bayi ounje yen ma si ni mi ni le jeun yen mo awon isonu oro ibanuje oro awon oro ti o tele tan lai ni awon nkan ti o ma so ma de pe ma ki ni lo ma so fun pe ni yi ko ba mi lara mu iwa to wu yi ko ba mi lara mu ma se bayi mo like e mo sa so fun ko sa gbo o sa tun repeat e na ni mo de gba ka mu mo sa nfori ti pelu awon mo mi nkan to fa ki kuro ti mo kuro nbe gangan wa leleyi o pelu gbogbo ifarada ti mo tin ni pelu e ngba ti mo notice wi pe o n se wole wode pelu omobirin pelu woman kan ki ma so pe omobirin toro na eniyan ti bi mo ru o n se wole wode pelu e mo sa mo ohun fa re na lo je ki n mo eni yi tori ngba ti mo soku iyaya mi o gbe eniyan wa sibe iyen na tun ka awon eyan e wa awon ore no won fun mi lowo nigba yen o emi se nawo ni temi mo de gba envelope ti o fun mi mi mo wi pe oro e ma wa pada yori si ibi to yori si pelu oko mi iyen gan lo wa mu mi make decision mi pe awon eleyi ki n se awon ti mo ma duro ti ka te so yi pe oko mi wa fe iyawo ni ko ye ko je eni yi ta ti ja le lori ti mo ti so le lori ti wa joko tan ti ba wa yanju oro obirin yi pe ko jawo ko fo obirin yi sile o de se le lojo yen pe to ba ti je nkan ti o ma je kinu yawo ohun dun ni ohun ma fi sile sugbon mo wa deju sile mo ri pe o kan so lori enu ni lori ahan ni o si jo nse bi mo yen yen lemi na se change okan mi niyan gbogbo bi ti mo ti na tan fun tele ti ma ma rojo bo se je bi so se ku bi obe se pa ti mo ma rojo to pelu e mo se yen mo mo sa mo widu ara mi laro tori mo ti ri pe to n wa oko yen lo yen ti mo ti so ti o ti gbo kan ti ba wa yanju e ti o gbo debi pe ma me gan da si ti won de ki ni lo pe a ibi to n lo yi o awon o fowo si o ko gbodo se o ko gbodo ni yawo meji kankan be yen sa ko gbo so eventually sa o sa pada ni obirin yen pada loyun fun ki lo wa sele gangan temi wa fi kuro ni wi pe oko ti orin yen koko eyen ku oko temi o de so fun mi pe a bayi oko e ku kini kan o sa ti mo ohun na de ti mo e je ka lo ki mo sa gbe omo mi pelu omo mi first born mi nikan ni mo se bi ngba yen o gbe mi leyin ajo lo ki obirin yen nile obirin ti oko temi gbe mi leyin lo ki nile pelu omo lowo pelu omo mi ti mo kan seyin toko e ku ohun loko mi wa wo sunsun to wa fe ngba to fe yawo to wa fe le mi in fact ota mi ya were tan die loko to ye pe mo se awon asise kan laarin yen asise ti mo se kin se pe boya ka yan le o ka sagbere o lati jo ti yawo mi ati e ko si okunrin kankan to si mi laso wo so nkan kan lo wa sele program yi ni mo gbo lọdun yen na lohun awon ti won polowo le lodo awon ni mo gbo program yen laarin yen ija kan sele laarin mi atoko mi to ye pe mo ti be onu ohun o gbo

0: fe jora won mo no se wa je ohun odi wa fun mi lesi wi pe eh esu ta ti mo lojo to ti pe o san ju angeli ta sese lo wa jo olorun ateyan bo se fun mi lesi niyan mo de simi sibe mo so nkankan mo inu wa run mi ara mi o wa lele lori bed gan mo widu ara mi gan fun lori bed agidi mi o ti wa mo pe mo nsa fun ohun awon kini yen o dabi ka ma wa rira wa ka ma wa sa fun ra wa awa rira wa wa sa fun ra wa o nka esun se mi lowo emi na nka esun si lese but the nkan mi kuro ohun ni eni to lo fe ka ni po loro buruku yen si ni boya ba se ma se faramo njo ta ba re pe na la pada kuro ninu ile so oro pe boya awon obirin kan se igba awon obirin kan o la faramu won la farada se awon eyan ma n so lori radio lori promo ko ri be kin se gbogbo obirin o ko to de pa ma wa wule pada sera wa lese abi enikan ma wa pada ku fe nikan ohun le mi se rora pa okun ni papo so na kan ti mo se rora keru mi ti won de ko ti mo ku ninu ile
1: oni yan se olobe se bo te ba ni je se eko ibinu e ti keko
2: yes
1: bo se
2: olorun lo ran
1: eh o kere leti opo nikun
2: bo se wa niyan
1: be ba joko te ba ro daada o ri pe iya imodi lo nje lo toju nkan kan pa ma foko re kini mo bo ti bi ma sita gan ko si nto ni o ma so foko nibi te jo ba gbesi aye yi dei bi be ba ko o se se ko je pe ale lo pa o lekun o si jokun ni o to toju nkan kan pa ma fun yawo e wo bi o se se ko je ale ni o pa o lekun awa mejeji awa ati e enikan ko ni sukun ale o olorun mi amale ati ko ma love your life a ma fele ise lo ipade wa njo mejo
2: yo di
1: wo bi ojo I won't sad anybody o
2: olorun
1: oba to ni aye atorun la sad e jade lo nu aye e lo ma se rere

0: Anton ni number ba mi bayi. Ewo number ba mi ti ton polu wa re bayi tori Olorun. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Ewo wa la riwo te wa npa hello daddy
0: sugar. Ta ni soro?
1: Se wa ni number mi mo ni.
0: Mi me ni tin soro. Hello, ta le fe ba soro?
1: O da. Iya Sukura lo soro.
0: Iya Suku.
1: Iyawo yin tele.
0: Eh, iyawo ta ni?
1: Iyawo yin.
0: Ya Sukura.
1: Eh.
0: Dona. Eh, number ti mi. Ni after 3 years, number ti mi. Bo lo ti ri number mi ta n fo e number mi.
1: Eyin le delivery phone yin. Emi ni number yin.
0: Ni number mi lowo.
1: Be ni.
0: To adupe. Mo ngbo o.
1: To. Ayan awon omo mi lo nse mi. Mo de wo pe to to ba ti di kendi yi pe kin ba wo won kin wo bon se ri kin wa lafi awon o se die o tojo
0: hello
1: se gbo mi ni
0: mo o dabi pe won gbo dada rin bi nigba cartoon soro ni mi gbo dada rin
1: ani mo fe wa wo awon omo mi ni weekend
0: wo kin pe eni wa wo omo re ni weekend ni bo lo ti fe wo won
1: mo fe wo Sukura ati Koyi mo fe wo bon se nlo
0: eh Olorun ni badada re je o Olorun ni badada re je o eh awon to be lati odun meta seyin o fe wa wo won o fe wo oju won
1: iru e pe awon omo ti mi bere se ngba ti mi bere
0: won lato
1: mo sha ti bere
0: won hello egbo e ma o hello
1: eh egba mi
0: hello
1: daddy Sukura o
0: ma wa o bo ba gbo me
1: nisin ti mo fe bere won ti wa dogun
0: mo ba ngbo mi ma danwo
1: emi kan te ni ki
0: so fe ni
1: weekend mo nbo nle e
0: wo
1: weekend mo nbo
0: ma danwo
1: awon omo mi
0: gba to ti fi mile mo ti raje ebo ma danwo itu ajale fun o
1: emi sa mo sa bi awon omo mi
0: o ma danwo wo ja

0: the phone. Tell red button. Go call on the phone for me.
1: Be ma gbo jaku jaku emi o fe wa wu awon mo omo wo ni omo to bi le yin gba mo fi oni ah se se pe nkan se omo bi ma eh o fe kin daran joba o yin daran joba o tori yin ma bi ba ti e bi ba gbe mi lorun re yin se lese yanyan o ti se lese ta olopo mo o ti won wa le mi kiri o fe fa awon olopa ni sese o o fe fu awon olopa ni sese tori wo mo wa mi kiri o won o si ni tete ri mi mu ba ba to wa ri mi mu ga yin tun bo mo won lo o fe fa awon olopa ni sese o lomo birin yi.

0: rẹ pa tori pe iru re o soro gba pada looto o ti bimo sibo mi eh ki se pe won ja tu ka bi oko nlu sugba ngba to wa ri iya ibi to wa lo wa di pe to eh o fe pada wa se odo awon mo tun e ri pe o lagbara die ko lohun sanu edile oni daru ologo to lohun wo won ta jo se tun ni adupe obere latori omo sukura
1: Adewumi oyin da mo la loruko temi.
0: To adupe iya sukura to ko lo o fe ko pada.
1: Ogusoye Oluwa to si loruko temi.
0: Adupe ko saye ni bimo. Ehn ehn ore.
2: Ore.
0: Ore oni maran.
2: Ani ka gba ko yoyin temi abi.
0: Eh won ni yoyin ti sitan yo ti ma sitan.
2: Oruko temi ni Ayomide Daniel.
0: O o be da olayin ja olayin ka ajani Ajibade ara wa na ni. Eh ise o kan le ni le se gbohun re. Olariwaju Ogun ni ope bi ti lo ko temi. Ana Olorun ni fale idile woni daru o logo tolohun ara anu Olorun gba o. O digba kan. Idile wa yo mo wa lalafia ti layo ohun.

ibere ba nka osu mesan e ba nka so wa waju time yen iko mo ma npo aku ojo weli weli ye a de ku gbadun bi ti mommy ati daddy ba ti jo wa po ni time ti mo n soro lowo yi a ma gba wa lo n ba wi yen ba o lo bi do se mo pe bo pi e na ba o le e mu ra si e ma worry e sa mo ke diaper ti won e continue e ma ta mi oge se ran ti awon to ti wa le o ti da eni wo n temi emi kan ni ran yin leti pe diaper won ni food na ti won ke to mo bi e ta gba eyan ti wa pe to ga wa lenu ise ara ti wa 10 billion olon ni aye omo wa o ye tu je ngbe yin debe bo se nlo lagbele amulodun ko yen lo tun lo si ah you go hello ma play you lasiko ti daddy ati won mi ba ga won lori bed awon orin ti ma nlo lasiko nu omi don your mind is too dirty e je de waju loye ta de my celebrity gossip e wa ikili won mu ki imuku mu ni o ma mu ki yo wa loju mi sori facebook awon yen wa ni asomi don asale ro po gentle ni asomo yin lagbaja bayi awon ti mo pe bibi yan ba fo mi simi lenu ibe yan ba fi sile yin o ti ba eyin na le nko yan tabi omo ojo mejo o ti sare wa shagashaga mi si ba yo waju facebook akoni tabi omo ojo mejo ẹwẹ́ jẹ́ ń ṣe báyìí everlasting látọwọ́.

0: mo we mo yan kankan allegedly omo gbon
1: be mi alabosi o
0: iwo ni alabosi na igbe yi ni alabosi eyin na ganu wa ni
1: aki are wa
0: eseun
1: awon ebe gan awa gan ati to lata ta ti fe woni
0: e ma binu egbe yi ngboro si ni egbe yi ngboro si
1: toyin bo ba se se dada fun wa to time da ma ti ka mo ri awa fi
0: e wa nbe ni
1: oro Nigeria to ba ti wa so tani dagbe
0: woni dagbe e ri ba se nta kara ta nta kuli ni abe ri ta tin sun agbado kini a se gbogbo yin le mo skill gbogbo yin le ma to din si e to jo a sa nje be
1: awa don talent ara wa
0: eyin e wa nbe
1: awa tin atan ba kere nu
0: eyin
1: a dupe o
0: eyin elomi eyin o ja kara to jo na mo je ki sa kara to jo na eyin o kara won fun mi da ran bayi ti mo fi mu gari a se gbogbo yin ma kara di Olorun wa pada mu yin si mi lo shikan
2: hello
0: tale wa nbe
2: hello
0: eyin
2: e bi alabosi
0: eni mo tu oni wo
2: alabosi to jile
0: o ga ju
2: alabosi be mi to ni tolo pa le yi
0: ai ni mo tu wa
2: Ovida.
0: Ko ni baje.
2: Olorun ba je pa wa le ri.
0: Ami, ami.
2: Ka to pa wa le ri.
0: Ami.
2: E wo ti ka wa si, bu ka wa si fu eborun wa ara wa bayi ni.
0: Kanu.
2: Lati sakele.
0: E si. Lati sakele tin pe mi.
2: Lati sakele.
0: Sakele. Okay. E so sekede be o. Ko ni baje. Ko ni baje. Ah, eyin yan si ame bo. O ba wa ya e le lowo lowo Nigeria is not good. E bulletin go wo ga je pa. Ibo le je je ti o gbe yin ti o nse yin yin ibo ra de ta eh o da ko si wala e je ma dagbere ta lo fe ra pala wole ibayin sin hello e se won adupe e je
2: ah e bi alabo
0: eni ma tu oni wo
2: o ba bi alabo wo po
0: ah iya kon fi jala ma tu oni wo mi e se won
2: hello
0: ami
2: anya tinna ni
3: alabo tinna ni gbo yin
0: gbo e wa ri nkankan mu wa ne e ri goyin kankan
2: ti una alo ti wa ka ni fi
0: eyin na ri ki dot un
2: ari
0: ah ma to korin lori oro un e ma wo
2: o se wa ka
0: yo to korin lori oro un
2: ta te no si
0: yo salaye yo to yo taya ah ija n fe dija esin mo ya ye ri mi emi ke emi ni bi ton tin ri mi ko re ija esin sanan la insin be on sa faja won faja ninu boss mo ri video un won faja un na salaye ngbo ya mi mo bi towo ti pada kan wo afi bi bawo se se foran I'm sorry gbogbo kini kan e ma binu yin le fun yin foran eyin e wa lo fun ra yin owo temi ko le ma ti bo solo alejo wa se be samo omi dola yin ka ja ni ajibale lo kan te feyi se lo be ba ti wa ri gbogbo ekeun e dakun gbogbo social media facebook ni tiktok ni instagram ni omidon_ola gimi eyin ko efo eyin ewe keyan kankan eyin ko omidon facebook omidola yin ka aja ni instagram omidon_ola yin ka tiktok omidon twitter omidon_ ile tu fe kile fe Togi ti mo se nlo data togi ti mo se nsise gbogbo owo osu mi data mo fi nra yi na ni o tu di lojo mejo lori akoto eto yi titi digba na e pade mi lori facebook awon oyin meji un mo nlo wa bye for now
4: the fine city of
5: diamond 88.7 fm
4: radio like no other

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: To God be the glory.
2: Amen.
1: So so telephone.
2: I receive.
1: Gbogbo eni ta mi.
2: Jesus.
1: Loruko baba to mo te.
2: Jesus.
1: Olorun ma fi anu gba.
2: Ah mi Jesus.
1: Olorun ma fi anu gba.
2: Ah mi Jesus.
1: Olorun ma fi anu gba.
2: Ah mi Jesus.
1: O ni ko nse ti eni to nfe.
2: Oh yes.
1: Tabi ti eni to nsare.
2: Be ni sir.
1: O ni bi ko se Olorun ga ogo to nsanu.
2: Oh yes.
1: O wa tesiwaju Olorun so fun Mose. O ni emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun. Onu si eni ti emi o yonu si. Mo so tell
2: you
1: bi Oluwa tin be ti emi
2: Jesus
1: ni korita ko ye
2: Jesus
1: to ba ti same
2: Jesus
1: Olorun ma fanu jogo
2: ah mi Jesus
1: Olorun ma fanu
2: ah mi Jesus
1: Olorun ma fanu
2: Jesus
1: anu ma jade
2: ah mi Jesus.

0: ọlọpọ fi siwaju elomi o fi tẹsiwaju pe aye re kun mi mo boya nikan
1: jesu
0: bayi lo luwa wi o
1: jesu
0: bayi ni woli so
1: aye re
0: kun
1: ha mi jesu ha mi jesu ha mi jesu ha mi jesu
0: ati olorun se tan to ba na omo israeli ta lo olorun si won lati mu won ko ni gbe kun lati mu won ko la mo olorun mose olorun tani
1: olorun
0: mose esun kun lo bo olorun olorun wa so fun wi pe je ki awon eyan mi ko se kini ki won lo je ki awon eyan mi ki won siwaju ti won na ba fe ri anugba to ba fe sise labi anu to ba fe ki at least o te gbudo mo se nkan awo eyan mo jealous because jealous is a sign that you are doing well
1: ti
0: won ba ti jealous you are not doing well
1: sir
0: o de better kan jealous o better kan lare ju kan mo kanu e
1: lo
0: am I talking to you you won't te gbudo ba de korita kan pe o gbudo lawon ti o mo envy o gbudo lawon ti o mo criticize anu lo nso ro
1: eni
0: to ba sa mi
1: yesu
0: anu
1: yesu yesu yesu ah mi jealous
0: Jesus,
1: Yes,
0: in the name
1: of Jesus. Amen.
0: Yes, sir. Yes, sir. Anu. Hear me. Anu walking the wa.
1: He did. Ben, sir.
0: Anu se mwa. Anu mwa. Nigba ti enya ba gbe se akone. Nigba ti enya ba take a bold step. Nigba ti take a bold step. Then nigba go. Am I talking to you?
1: Yes, sir.
0: Hear me. To let us wa julaye. Hear me. To let debi giga debi ton long.
1: Yes, sir.
0: Je ni to gbagbo ni lọlọ o de gbọ je ni to ni to gbe se akoni gbe se akoni yen ni wi pe oluwa tin pi o wi pe la o gudo ni ipinu wi pe wa de
1: mi sir
0: am I talking to you
1: yes sir
0: o gudo ni ipinu wi pe alaye temi na ti e fe te
1: saju
0: iyi pada ti e fe ni na ti e fe lenu ope emi na ti e fe penu elegan
1: be ni sir
0: gbo mi ti ni oro eri ti eyan ba ni testimony aye joyan
1: be ni
0: am I talking to you
1: oh yes sir
0: awon tan pe gan ti se pe won yo e on to ni na fe ni awon lo ndun sugbon to ba ni testimony iwo ni yo mo dun
1: be ni sir
0: won le ni ta da so fe ni yan se bi to ru re la eni to ba ye ni ola iwo lo won anu ma
1: se ah mi jesu
0: iwo lo won anu ma
1: se ah mi
0: jesu
1: ah mi jesu jesu ah mi jesu
0: anytime ti olorun ba se tan
1: yes sir yes sir
0: anytime whenever god is ready to bless a man god will send a man anytime ti olorun ba se tan lati bunkun
1: Yes, sir.
0: Eyan na ni yo nigba ti Olorun fe gba awon mo Israeli
1: ko
0: ni igbekun evangelist Mike
1: Yes, sir.
0: Se wa pelu mi sir.
1: Well, that Ben sir.
0: Ti Olorun se tan to fe gba awon mo Israeli ko ni igbekun
1: Yes, sir. Ben sir.
0: Ben abi be ko.
1: Ben sir.
0: Nipase Mose won de ko ni igbekun.
1: Igbekun.
0: Won ko ninu ide. Won ko ninu
1: as.
0: Won ko ninu ipanju.
1: Yes.
0: Even nigba ti Olorun se tan to fe gba araye la oran Jesu.
1: Ben sir.
0: Jesu waye ni iwa eniyan. O wa ni aworan ta eniyan so olorun jesu lati wa la
1: iye
0: tumo si wi pe olorun ni so kale lati orun olorun ni limit ko so kale lati orun lati wa bless eyan
1: eyan
0: lo ma ran o wa li lo ma saba ran
1: oh yes
0: woli lo mo se
1: kini oh yes lo ma saba ran
0: 37 oni nigba mi olorun ki jo sun kohun sugbon fi ohun ikoko re ran awon woli iranse re hear me nkan ti wori woli ma ri
1: nkan
0: to mo olorun ye ti e gan olorun fi ran woli
1: amen
0: amen
1: amen
0: jo ti elomi nwa o le mo fun re
1: ben sir
0: oni lu enikan baba soro
1: ben sir
0: ti yo de so fun wi pe
1: oh yes
0: lo se ton re anu bayi lo gbadura bayi lo gbawe bayi lo se kan wa de ro na ba
1: yo
0: am I talking to you
1: yes sir
0: o lo ki yo kon sugbon fi on ikoko re ran awon woli
1: o tun
0: le ni ba gba woli bi woli yo jere
1: woli
0: anytime ti olorun ba fe gbeyan dide anytime ti olorun ba fe so ida labo
1: yes sir
0: eyan lo ma eyan o le dadide gbogbo wa la nilo eyan
1: beni
0: amen
1: amen
0: amen olorun lagbara ati mu awon mesueli
1: ku sir
0: sugbon olorun mo wi pe mi o ni sokale wa se mo nilo lati lu enikan
1: beni
0: olorun wa gbe mose wo nipasẹ mose won ko ni gbekun
1: oh yes amen
0: nigba ti olorun setan to fe gba araye la olorun re
1: ko
0: so kale latorun o wa ran omo re o ran jesu iye bless
1: yes sir
0: to ba fe bless
1: yes, sir.
0: Me eyan lo ma
1: be ni sir
0: ye yeah, eni to sa
1: jesu
0: ti yo nu omi je mi nu
1: ti yo nu omi je mi nu
0: fami ma lanu kan ti yo nu omi je mi nu kan to gbagbo
1: Jesu
0: ba ti gbagbo ni o
1: Jesu
0: Jesu lanu kan ti o nu omi
1: Jesu
0: Jesu
1: Jesu ah mi Jesu
0: ama
1: mi Jesu
0: paanu ama
1: mi Jesu
0: paanu ama
1: mi Jesu
0: ama
1: mi Jesu
0: a o nipa si Olorun
1: yes sir
0: leyan ti mo ri anugba
1: oh yes

0: gbudo ni ba cup olohun
1: be ni
0: olohun ni o si enikan ninu
1: be ni sir
0: be lo se
1: lo oh yes
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen amen
0: even lati bori ogun sa eyan gbudo ni atileyin olohun
1: be ni
0: lati ku ninu isoro eyan gbudo ni atileyin olohun
1: oh yes
0: nitori olohun ni oran mo ni se fire
1: ti
0: olohun ba ti ran yo ti oleyin
1: oh yes
0: ti olohun ba ni ma lo Olorun pada ti Olorun to ba ti je Olorun to ba ti ni ma lo fo ke bale
1: be ni
0: so oni lo ba ko nigba ti awon omo ni Jesu Jesu tan fe tesi waju won fe re koja so di keji
1: oh yes
0: egbon ti be so se pe ijide
1: be ni
0: bi ji se de ijiyan le to be ge gbogbo awon omo eyin Jesu won
1: oh yes
0: thank God wi pe won ni ba ko Jesu thank God wi pe je nbe
1: oh yes
0: di Jesu yen won oluko ni iwo ko bi ki bi awa ko ba se gbe Jesu ni ah o te lo ni kin wa lodo eyin kini so le buy ji wi fun ayin iji le dake je
1: yes.
0: Why Jesu wa pelu won
1: Jesus
0: apon mama we yin
1: oluwa fo jamu mi
0: ma jenjalu le leyin re Jesu pa mi oluwa fo jamu mi nigbati Goliath
1: yes sir
0: to ndamu ilu Bibeli so pe David o so fun Saul o ni emi fe lo ba Goliath jago
1: oh yes
0: egbon Saul ni iwo tanio iwo ma lo koju Goliath Goliath o ye pe gbogbo ilu gan beru re
1: be ni
0: ta lo ran ta lo ti ki lo gbojule David so fun Saul ni David so fun Saul o so wi pe Lorun Israeli o wa leyin mi ti Olorun Israeli si ti wa leyin mi o da mi loju pe emi o lo emi o de bi bibeli so pe David de koju Goliath o de ni segun ati leyin olohun
1: be ni
0: ki la nfi ati leyin olohun pe
1: si
0: olohun ti David leyin
1: yes,
0: o de segun Goliath o ati leyin
1: oh yes
0: am I talking somebody
1: be ni sir
0: iwo na fe ki egan re di ogo oni ti olohun ba ti o leyin
1: oh yes
0: ko si on to le dodu
1: oh yes
0: eni ti olohun ba wa leyin e
1: yes sir
0: sir ko si ji to le dadu
1: be ni sir
0: eni ti olohun ba wa leyin e sir ko si ogun to le dadu
1: be ni sir
0: eni ti olohun ba wa leyin e
1: yes sir
0: ota to le dadu
1: oh yes
0: to ba sa ti je pe olohun lo ti olohun ko si nkan to le se kini
1: to le dadu
0: mo fe so aso tele se
1: believe
0: baji lo luwa wi
1: bi ni
0: mo ni so
1: yesu
0: gbo iwo ti ogun ti dadu
1: yesu yesu
0: won ti da ise lo
1: mi yesu
0: bo se n gbo mi ta de ma pade lala se pe lola
1: yes sir
0: loruko baba to
1: mi
0: ma baji lo luwa wi o
1: ogun
0: yen gbina
1: ah mi jesu
0: ogun to da odun ogun yen la
1: ah mi jesu
0: ogun to do odun ogun yen
1: sa ah mi jesu
0: eno sa mi
1: jesu
0: nibi tan ro po le de
1: jesu
0: e ba just mic
1: yes sir daddy
0: se ri ni ola
1: yes sir
0: ola ma je ojo anu amen
1: amen
0: anu lo mo je ki irin ajo yin o sa
1: be ni sir
0: anu ni irin ajo joseph se sa
1: oh yes
0: eni to ba ra nugba
1: be ni sir
0: won ni wi pe igba wo lo bere
1: be ni
0: amen
1: amen
0: eni to ba ra nugba won ni bo lo se se
1: be ni sir
0: eni to e wo awon to ntaja
1: be ni daddy
0: ti eni kan ba ra sa ewo to ja re ba won awon eyan tun ma patronize
1: exactly yes sir
0: awon lai mo kan mo ga re bo ti sa wo
1: be ni ko dogbon si
0: am I talking to
1: yes sir
0: anu lo nsoro sa ah mi o mo boje ni ko sami
1: Jesu
0: iwo na ngbo mi
1: yes sir
0: o to ba ti sami meta
1: Jesu
0: ye ojo anu ma ro
1: ah mi Jesu
0: eni ti o mo o ma pe o ma ran lo
1: ah mi Jesu
0: eni ti o mo ma ran lo
1: Jesu
0: nigba ti awon egbon Joseph ni a wi ala re nipa anu ala Joseph se
1: yes
0: the same set of people awon tan ni a wo bi ala
1: re se se
0: yes sir ogo Joseph o mo gbadọ balẹ won
1: Jesus
0: won mo pada wa teriba fun the funniest ni wi pe won o da mo I say anu lo mo mu yan change
1: ti
0: anu ba de yan yato
1: be ni sir
0: cause any thing o fine
1: ah be ni yes sir
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: won o da Joseph mo nitori pe o ti kini o ti
1: yato
0: oju tan fi wo lana o ti yato si ipo ti won ba o ti riyan ti pe for the last 1 year o tun wa re o tun recognize ah no it is an error
1: yes, oye
0: gbe ko ma je ewo ko ma ni se wo ni abi abi wo eh eni to sami
1: Jesus
0: oruko baba to mo te mi mo
1: ogun
0: aye se anu ma gbe ogun aye
1: ah mi Jesus
0: yes sir ko si ti eniyan desire ko si desire ti mo ko si ti niyan fe abi ti eniyan ro lokan

0: ti o le ni nipa anu
1: be ni ti le wa si mu se
0: anu ma nfun yan ni to jori yan lo
1: yes
0: amen
1: amen
0: eni to ba ranu gba
1: said
0: die owo nla
1: oh yes
0: oni ma se mi laladura lasan ma se mi laladura lasan ma se mi laladura tadura ki gba fun o ma se mi laladura
1: lasan
0: mo wa ni ori oke mo wa gbadura tan mo wa ni kekan mo fun kekan ti e wo nkan ton se le social media ari awon ton se film won wa interview eniyan won wa ni won invite occasion so bo yi pe ko lo wi pe niyan accuse egbe abo lo se invite occasion ti o wa bi ma yen se busekunu o lohun o le lo o ni because ohun o ni aso to fit occasion yen
1: Jesus
0: Evangelist Mike
1: yes sir that
0: timba daru kwato yi this is a very popular person o lohun se ni ti o la so occasion ni o ni moto to fit occasion
1: beni
0: eni to sami
1: Jesus
0: bi oluwa tin beti ma jemu leyin
1: Jesus
0: e pe leyin
1: Jesus
0: mu leyin
1: Jesus
0: a faye gbo ko lorugo
1: Jesus
0: o da a tun je kan mo
1: Jesus
0: ba ni je ko ni Jesus ko ba sami
1: Jesus ah mi Jesus
0: eyan gbina
1: ah mi Jesus
0: yes sir mo wo I became mo wo
1: Jesus
0: a very popular person ko ni aso so eyan le loruko
1: Jesus
0: se me pe weni be ke to ba de public ko do le mo I dare
1: be ni sir
0: se mo me pe oni
1: be ni
0: ti won ba da mo
1: yes sir
0: because won ma we pe with your name ki lo nse ni rubi
1: Jesus
0: anu lo mo gbe ni dide
1: Jesus
0: anu lo mo yo da so asiri boyan
1: be ni sir
0: e de re lo mi ko loruko ayo mo sugbon into ni to ba ti ri wa me pe ye ele wa labi anu anu yen loluwa ni ka wa bere lola gbe mi wa niyan ma pe address nsin ma de pe phone number nisi ola for anything iwo to npun gbe anu to fe je ki iye pada de won ni eso terete lo man dibu iye pada die die o san ju commerce lo iwo sa mo bo pelu igbagbo anywhere to tin gbo mi ti iwo ba ti de gere ali mi la ro la la go mesan la ojila ko si africa time lord na yi nitori nta fe po mejila emi gege ni ma bere program ni ago mesan to ba sa ti bi alase pe ni ago mesan ro la to ba ri eyan lo to go fun mu ma wi pe emi gege ni ise ta won mo woli ma se ka to bere emi lolo ni ki se gbogbe ni ola titi ma gba ni ago mesan ma de gbe microphone le ni ago mejila nitori a fe pun gbe fun anu to ba ti de gere ali mi o yo gbo anywhere to ba ti so pun lo ni wa wa drop ni pele po kan ni le palikadi le ngorin wa drop ni le palikadi o wa so da so di keji le palikadi iyana to wa lo di keji le palikadi yen won pe ni
1: iyana
0: pata awon baba da nbe awon baba lokada in case boya iwo to fe ona yen fe ro loju to ba ti dodo ejo alase pe mo lo alase pe o ti pe meje le yen konrin
1: be ni sir
0: bye
1: yes sir oh yes ala
0: e yen konrin kan ala to ba ti bere alase pe won o ni gbe o lo si church mi ibe ni won gbe o kin tun address yen pe boya won bo me ga kan bi o faraj anywhere to ba ti de gere ali mi so wi pe o lo si e yen konrin to ba ti wa de nko o mo wo randa bo te yen konrin lokan so fun oni bo ni moto abo lokade waju lepo alikadi lo fe drop to ba ti so kale ni le palikadi o so da so di keji ni le palikadi iyana to wa lo di keji le palikadi wa ti ti ri signboard alase pe wa ti ri alase pe revival church to ba ti wa de iyana apata yen so wi gbo lo sinu ijo
1: alase pe
0: ago mesan la ro la si ago meji lasan 9 am megerege laaro ade stop ni mejila ko si africa da oyin ayo to wa ele ki nsi oro esin
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: oro esin ko ni ele then another good news to wa ni e patewo fun jesus odun ni ministry pe 9 years
1: thank you jesus
0: oluwa so pe ko si ka ko si ayeye kan repete oluwa ni pe fi erin si enu awon eyan boya wo je opo to n gbo mi abi wo oh emi ko ni ma se awon kan lolohun fe lo e promise pa me ti mo de ti nse la ara won so temi kan pe kin hand over le iwo je opo ko sin to fe je ti wo mo re fe je iwo fe be business ti o won ti o nse gbe boyo jujuju ma bo ni ola aye ma wa lati register ni ola se yi mo ni ke pass for everybody ago mesan la ro la bayi loluwa wi bayi ni woli so
1: ohun
0: anu ma si
1: ah mi jesus
0: pe phone number je kin pe address kan si anywhere to ba tin bo ni ola lalago mesan ro la ti wo ba ti de gere ali mi so wi gbo lo si eyen ko

0: 0916-159-1011. I want to check on one year, Tabio. Beba ma so sita, ebi yon julati iredu yon sisale. Oda.
1: Ekale sa. Ejo mu fe so sita yon mon yon. O shele kwe, sometimes ago, around that last year, ya so mi yoni problem yon lak bara, gote mi gomo kwo ni pse kwe ti kot fode. Won wa ni di o kekere kan mo wa lo yo yen fun owo yen is around 250,000 mi gogun ni owo yen mo lo ya lo den to close mo because I live shee kan fe se kojuma ti won kan ton fe se yen won expect to come from somewhere pe ton ati fun olowo ma le da pada fe ni mo wa sha ri pon ti gbowo yen won da sha lo n bere lowo o sha fe dija laarin mi ati pe o sha gbe mo lo ya wo ifun eni fe dija wa sha bad te down jokan to pe kiti evidence pe mo fun lo pe she evidence wa ni so kini e bi mi nu nkan tin fe koko egbo oko egbo pa to ya mo awon to just senior pastor church won church mo tu so fun won gbe sha diyan mayama obirin yo fun mi lo mo ti fun lepe mo ti fun ladura ko fun mi lo mi oni kin lo mo evidence wa mo pe senior pastor won o ti so loju yen pe ohun mi ohun gbo lowo mi pe ko ba fe se nke ejo ki se n fe ke gba mi ni mo ro
0: rale en kan be o ba fe so sita bi mo se so 0916-159-1011 bi mo se so sita lala ida ko won ina le ina se le so lala ida ko yin abo yin lati ri ni ayin
2: kale olotu e sha na
0: awon so sita kan wa bi oda
3: kale sa ekweto sa olorun aba mi tun tono tan na se o mo fe ba eyan mi kan so sita ni o kini kan na ni wi pe ni okun le ni e to je eyan mi so o n fe obirin kan won ti jo wa fun bi odun meta so o sha so awon ebi e sha lo si odo awon ebi je yen yen ni ilu kan ni leba so igba ton de je yen olorun bless awon je yen awon ebi je yen na ni won ba so awon lo ni lo pe won fe lo mo ninu mo bi introduction sha so won sha gbe nkan eru introduction lo won yoju sile igba ton de be awon ebi je ba won soro so baba ti e inu edun gege bi pe tori akon omo kele keji second born won ni obirin ti baba yen fe tori first born won na ti marry baba yen na graduate ni gbe ba ton de lo sile awon ge yen ko ti lo fun service so kama forogun o sha de be bẹ̀rẹ̀ tí ìyá ọmọ máa sọ ìyá ní pé ọmọ ayé òde ní nǹkan kan ni pé ọmọ òun ti serve tó jóbìnrin pé kí ọkọ lọ ṣe kí ni kò lọ serve ọkọ ṣàgbìyànjú ó lọ serve ìyẹn ní ọdún tó lọ níbi tó ti ń serve lọ́wọ́ inú oṣù kan náà ni wọn àti gẹ̀yìn ẹjọ́ jẹ́ ó fi nǹkan ọjọ́ bí gẹ̀yìn ó fi ìlú Àkúrẹ́ so ìgbà tó yá ti bobo yen de o lo ba won family tohun ti e ipe a mo emi mo ti de o daddy mo ti de nkan kan bayin o an bi o wa so fun pe a se o ti yoju si awon ebi iyawo e tori won ni bi ko lo sa se o de si o wa so pe a pe o gba to ku bi osu melo kan tohun ma se tan pe ohun yen ko won ko ti block wow so bọ̀bọ̀ yìí ò ṣàfẹ́ kọ́rọ̀ sáwọn ẹbí ẹlẹ́nu torí àdéhùn ní pé wọ́n ní kò ń lọ sá ó ṣà lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹbí gẹ̀yẹn ní ibi tán ti lọ yọjú sílé wọn ó ṣà wọ́n jọ sọ̀rọ̀ gbèbíṣẹ́ ó ṣà bá bọ́bọ̀ yẹn sọ pé òun ò ṣe mọ́ nǹkan kan ìgbà àwo pé ó ṣà wá àwọn àwáwí àwáwí ẹni tó wá jẹ́ sísítà gẹ̀yẹn wá sọ nǹkan kan pé ǹjẹ́ tí o bá ti rí obìnrin míì tó bá gbìyànjú kó fún ní oyún náà tó yẹ pé owó ẹ tẹpá àwọn ẹbí ẹ ti

0: ko wo kan teyan le kowo le teyan ni kabama o nilera ohun atalafia omo niyan le se je go di tan bi alafia ohun lowo ne wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
1: ala ti le se je good ni akoko yi
0: yes sir
1: ni akoko yi a fe bara wa so nipa oro alafia
0: okay
1: awon product wo ni a le lo
0: fun alafia wa
1: fun alafia agwara
0: wa bo se ye ko re
1: then o ni mo fe ka discuss
0: awon product wo ni yes sir
1: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma Lucidium coffee
0: Vmas Ganoderma Lucidium coffee
1: ben lati lu China ni won ti se coffee yen wa
0: ise kini yen
1: se coffee to ni caffeine
0: ni no ko ni caffeine
1: ara o is Ganoderma Lucidium system
0: o ma boost immune system eyan
1: o da fun liver wa gan
0: Oto da fun liver okay
1: then o da fun blood sugar te ba re n to wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni ilura ko lo sun
0: a se wahala lataro
1: bene
0: awa fe simi lale
1: eya ke yo coffee e gbe ilura ke sun
0: omi to lowo wo di atutu
1: okay Ganoderma coffee e ma fi sere
0: okay
1: e je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to nse la elekeji gbogbo en te ni ipenija o nawo
0: ipenija oju
1: men iroyin
0: okay
1: boya glaucoma ni boya cataract ni ikeyi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
0: ti e ti lo patapata
1: okay ile se double plus What's the Nigeria by?
0: Okay.
1: I want to say quantum eyeglasses. Glasses in your MR.
0: Okay.
1: Oma correct your junior.
0: Ipo yo wo toju yen ba wa
1: ipo yo ko mo sai wa no en
0: ba ba ti ti lo tan
1: beni so ma correct oju yen
0: okay.
1: Ifa glasses yen o wa transferable
0: ale lo
1: ka to fe lo mi
0: lo alo to lo bi ma lo to sise fun emi tan mo to le fun elomi
1: beni
0: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
1: ni won gba ji yo ba ti fo to si ri oye na pe ah ba tan mo na de o mo ri oye na
0: mo ri pe na wa
1: sugbon ti o ba ro oye na mo ko ma wo le ra
0: okay
1: ta ma se nlo yen won ki won ra o ma correct oju
0: cataract
1: glaucoma or any kind of eye problem
0: okay okay
1: the glasses is
0: 320,000 naira
1: bene
0: okay
1: ile se kan so don ta ni Nigeria so te ba de ti ra ma order la ni o se kan
0: no dey okay
1: eleketa oni amonsi say no to malaria
0: ka so pe rara si iba ike irufa iba ti iba je
1: I want to introduce you Vmas mosquito
0: okay ogun efanu o
1: ogun efani o
0: okay
1: ṣugbọn won se bi perfume ke kan spray si ara yin
0: bi perfume olorun didun ma se se
1: orun re kin payan lara lati lu china lati ko wole
0: orun re o life kankan ko si infimi mu pehe pehe pehe iko
1: ba te le lo
0: okay
1: bedroom yin ni lo awon mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
0: okay
1: Vmas mosquito repellent
0: okay
1: pointe wa ni lu ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo chupet cosmetics chupet cosmetics e won wa ni taiwo oke
0: okay
1: ibenu won wa
0: okay
1: se wa le awon ogun ti mo ti pe lo saju yen
0: emi
1: ni mo fe ra Ganoderma coffee
0: ati eyeglass yen ati mosquito
1: ya correct yan yen
0: okay
1: eyeglasses yen a ma ba e wa ni
0: okay
1: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni Aromake pharmacy
0: okay
1: waju division o wa ni one step pharmacy
0: okay
1: isombe
0: okay
1: number oro road akolapo moye plaza off taiwo oke ilo ilu lo ni patapata ni won wa e ma gbagbe wi pe mo so wi pe gbogbo en te fa ra mosquito repellent ni kan e lo se chupet cosmetics
0: ni mosquito repellent be
1: okay bawo to ku yen o wa la pharmacy ti mo jaru ko yen a fe alagbata fun ogun efan yi kaakiri ilu Kwara state ati Nigeria
0: okay
1: e wa gbo mi eyi ke yi pe ni ja gwa te ba ni boya sugar level yin ni boya bp ni boya inu egungun ara inu tundun yin ni awa ni import lati china
0: okay
1: e pe wa ilu ogumosho la wa awa ni jerry gold wellness center ni odetomi street ni ogumosho
0: number wo na le pe si
1: ki bi te ba wa ba bi logun yen sibe
0: sibi tan ba wa
1: ko yin be se ma lo pe mi ta ke whatsapp so number 080 0804 3484 8 9
0: 80 0
1: 0 0 34
0: 34
1: 84
0: 84
1: 43
0: 43
1: 89
0: 8
1: Lafia wa
0: kun ni fi afia ame atopolopo

0: awa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori WhatsApp o na ni number WhatsApp mi e pe mi sibe iwo olomo okunrin to gbo mi bayi bayi I ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin mama ma so story le yawo re mama bo wa do baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na ni le se baba duro dede are dakole ni ti wa alubarika loju ologun egbe owo ni gbogbo nkan ti owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati giri alimiranda about baba duro dede are dakole tabi ko pe mi sori number mi 0705065491 eye meje jasa e ba ti de giri alimiranda about e biri baba duro dede e ba ti de rasha omoto barika un e biri baba duro dede are dakole awo be sin be gangan lawa iwo olomo okunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbegogi atekanle ati se ni ti gba atekanle wa le biba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to bi ro fi mo so pe wo lowo ori mi o kari abuku ni ko ti o mo sadura fo pe se wo ori oni ye nte ti wa gba ni sisin in be le biba ma bo wa gere ali mi round about bere baba duro are dakole to ba ti de raso nibi ati wo ko iko eku alalu e biri baba duro dede ibe gangan lawa bakan na egbogi te mo bere fun ta mo se gbo champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbo le ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni ani la o aseje baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin oko to fin roko lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa yeun lowo poku o ti wa nle biba aseje te mo biri fun aseje baba duro dede are dakole o ti wa nle bayi ma bo bakan na aseje baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko aseje duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni peti lagan bo olomo ba pomo won lori ti epe amo ma fi wo san re dola tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri ali mi bye bye ma bo lati ago mesa aro di ago mefa aro le mo foju rinju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa dakole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan tikunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole obirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja re o mo ja patipatipati ma bo wa do baba duro dede are dakole aisan ti ogbogun olohun ni fi se o ko ni fi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to rololufe re wa kan ni damu mo wa ba lai se pon jade tele be la re na mo ja patipati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awu ti wa nu ala le olohun ni ja rogun afi se o olohun ni fi ste so si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam olohun ba oni ja ra fi si awon kan ti ma wa fa isan ta nwi sinu ara o ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma pipe ti ma sakoba fe ni ti ma fi melomi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe seyo ko ma laun keyin o fe si eyo ko ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju keyin o seyo tan ko tun dabi pa to ku ti tun da sinu ara funra re keyin o fe seyo ko ma ma telomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi debi yo o tun so alese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yinu oko ato si aisan gbajumo yi o je nkan gbaju to be ile peju ninu ara a ma si awon akobo olohun ma ja rogun jejere o roba igba lo de fi seyo akoba ni mo je fun ni te de kokan oni ribe amo tete dide to ba ti ra awon apere won wa do baba duro dede kole baba duro dede lo ise daddy are dakole ni ebi ri fun a wa ni round about giri ali mi e bere rasha omoto ibi ati wo ko eku alalubarika nbe ni baba duro dede wa bayi be mo fi kale si ana olohun mo ba yin tabi ke ma pe mi sori number yi 0705065491 bakan na o na ni number WhatsApp gbogbo oro to ba fe ba mi so pe mi seri WhatsApp mi imi na lo ba nbe baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fi se wo san fawon eniyan nipa ka lorogo fu gbogbo en to ba ti rogun nile se baba duro dede are dakole
1: olohun mo mo gba faari lowo wa ami ni ke se o gbogbo n to ni se pelu aile se dede olohun latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo mokunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin te njini re ba si se daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so mokunrin di yepere baba duro dede n lo to keyan kan si won be ni office won ti nbe ni Rasiau Travelers Head Office. Ladojuko Giri Alimi Hospital. Giri Alimi Roundabout. Ilorin. Ewon sori ero 0705706507057065.

0: 0491 baba duro dede are dakole odo olohun
1: iwo lomo okunrin to le bo laarin elegbe re mo bo wa do baba duro dede are dakole oko porisi oko tin ko be yangan pelu oko be rice o yato si oko tin ko ebesu e wo su se ta tin ta gobina wa gba egbogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 70-80 nlo tara won sin do yege ki wa ni si won lomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun olomokunrin wa gbegbogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko besu ti su fin tabo bi na abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin jeni fobirin bo ba ti rugun nile se baba duro dede are dakole o fe ni fi un se wo san fa ni e ta ba rogun lodo mi e si dupe fọlọhun wa ni round about gere alimi abi ke pe mi sori number mi 0705706549 baba duro dede are dakole a wa round about gere alimi e be rasha omuto igbe gangan la wa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se de di olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin o ni le soju si gege bo si ye ku soju si lodu aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abukun la ni olohun o ni sa ya wa ya o ba kan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki to wa fe da bi omi ta fi logbo logbo tin ma be laarin okunrin sa ya re ni wa nsofu die die nu tete ma bo wa do baba duro are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wala nbo niye olohun ni jarugun wala tete ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so kunre a ma so obirin bakan na bi e o abi e dabule ni ba nse wo obirin tete ma bo won ba ri nkan funfun fun to wa fe ma se bi igba tin ti orun kan jade ti o si tele tete ma bo wa do baba duro dede abo nse yo wa nta o ara yiyun oju ara yiyun teyan fi yun ra fi dun mo tete ma bo wa do duro dede ibi aisan ni ma di kan la tin ta n wita pe loju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le mo obinrin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa da bi gbati yan gbo fun ara re gan yo mo gbo bi gbati yan ba n gbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara ku ti kini yen ba sele so obinrin miran to ba bo si sele in ti n fi n je nkan olomo obinrin e ma gbe awon orun kan jade ti e so orun gidi ti e so orun daada kankan be si ni kese ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti podi wahala sinu are to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis adubo le yin oleyibo npe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re nkan to le nkan to buru peju a ma ja sinawo to pe ko to wa la la bo wa do mi baba duro dede are dakole mo wa ni gere alimi round about e bere russia muto ibe leti gbe mi baba duro dede are dakole abi ke ma pe number mi yi 0705706549 0705706549 baba duro dede are dakole na le npe hun tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa sallam a ni rugun afisi ẹyin ọlọmọkùnrin mi ọlọrun ọba òní já ti bi nkan tá a fi ń jọ lọmọkùnrin gbó bí ọwọ tètè wá kàn sí di àrè dákọlé nkan tó a fi ń jọ lọmọkùnrin ọlọrun òní tó tàtẹnu gbó bí ọwọ aya wa òní daya láya o. ẹ bèrè mi tẹ bá ti dégi mi kẹ bèrè baba duro dédé àrè dákọlé bàbá wà nbẹ bàbá olórógó méje fọkùnrin ìdégé rí alimi round about ẹ bèrè baba duro dédé àrè dákọlé tẹ bá ti dé mutọ kẹ bèrè baba duro dede are dakole mo wa nbẹ ni gere alimi abi kẹ pe number mi 0705706549 tabi kẹ bèrè tẹ bá tún fẹ lórí whatsapp òun náà ni number whatsapp mi ẹ pè mí síbẹ tabi kẹ tẹmí laago síbẹ ẹ kọ àtẹ̀ránṣẹ́ síbẹ yín sì fún yín lésì ní agbára tó lọ́hùn gbogbo owó ọmọ ọlọ́mọkùnrin tó bá ti wá gbogbo tí ń sọ yìí má fi òsàn rẹ dọ́là bákan náà àyẹ̀wò ń bẹ fún yín ní tẹ àti gbà ń òṣìṣẹ́ rẹpẹtẹ wọn ṣàyẹ̀wò nígbà ló dé fún yín ibì kan bá kù sí nǹkan lọ́gbọ́lọ́gbọ́ tí ń bẹ lára ọmọkùnrin ló bá kéré ni tí ò ṣe kọ rójú ṣe tó yẹ kọ rí lára èrè ìgbéyàwó wa bọ̀ wá dọ̀ bàbá duro dédé àìsàn tí ò gbóògùn kò ní sí ọ kò ní sí rárá ẹ dádì mọ́mì ẹ̀dákọ́lẹ̀ ni ẹ bèrè fún mọ́mì dádì

0: morike ewe atebo ni fi daju kon gege bi aisan ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atebo sawo taisan tin ba ba ni ja lagu ara ara itai ka ti soju se lodo ololufe odogun ohun igbe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o si se bo ti ye ko si se gbogbo e lo ni o tin fa o amojuto ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are dakole wo mo kunrin to ba tin orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan gbogbo pe baba duro dede are dakole 7057 06 5491 07057 05491
1: ah la wole sun la bala so sita
2: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita
1: ni eni to ba dake tara re ba dake ni
3: mo ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ko iku ro mi fun mi ni lati ni kin bi kan je
4: mi o ma boju laye o ba ma di mura sile
1: mo dake ma fi ronu para re
5: ejo kini e ti te bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
1: gbianju ko lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun alosuka kokan o si bale dedede
6: wala ri won pejo ara mi la fi seke
1: la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
7: e kale o to yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
1: awon oro imoran oro iyanju ti orin ti nigba ifonju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: nkan buruku bi se wa ri yi nkan mi le so ni wi pe ko si eni ti okunrin le fi oro lo now o de ti bi omo o de ni fe awon omo e se okunrin ba o lo se fe yawo e to fe ni su loka ni to ba je fe ni su loka oni bon se nse ah o le gbe mata si court now court le ba won da si court lo ma ba won decide nigba tan ba to ejo won si to ba je ko divorce eni tabi ko separate ni ma sha ni mo se ma se but puche wai ko e para rara because o ko ma fun ara ni psychological too money psychology problem so instead emi ma advise ko approach court to ba je ko fe ni su loka ni ke court le mo nkan tan le se lori le lori
1: alright
0: mo tun ba ti po kan gbare ti won se o ma demoralize o ma pa ise ara o de ma ra lojo waju
1: alright sir
0: because gan paro mo boya nkan ko lo bi omo yan gan fun we need to approach the court ko ma kan fi oro e ara e ko ma waste time ara e omo birin yen se ya lori pe iyawo di iya yen ti ba ye je aye iya ti ba je aye iyawo na
1: yara soro again to fi mo ran ipun kin to bo soro mi
2: lekan si oruko temi ni Rashid lat mo ki Mr. Bashir lo sere o emi na ki se ri boy to soro tan sinsin to so pe oju on won se surgery ori lo nfo on to fi fa awon doctor de so fun pe ko si nkan ta won le se si mo abi ko wa di awon kan wa ton ma abujo kan wa to je pe awon to je awon alabo ara na lo wa bi bara won se kuda won to school ko ma waste time are because awon doctor ti so fun so any lo to ba wa ko wa di won wa dada ton de ton kawe ton se meeting laarin ara won ti o si problem kokon so ko ma fi waste time are so kweto
1: da show adupe lowo yin fun imoran te fun wa lati be ija se papapa ko le ba jora won mo fe ki enikan pe wole ko ma da pe boya fe nikankan lanfani lati nu le ki won so seta en fe ki ya da si oro bayi sugbon ka fe nikankan lanfani ko na soro re seta ni ile ti mo ti n gbo wa mo fe ka fe nikankan lanfani 0916159011 0916159011 0916159101 Ekale o.
3: Hello, Ade.
1: Ekale sa o.
3: Owo ile wo ku kike.
1: Amisa Isheun. Amisa.
3: Eyan ba ni edamu, o je edamu atawa na.
1: Isheun sa.
3: Apa ade sene la to su.
1: Isheun adupe.
3: Eh, atokun, se yin tan pe ni temi agba. E pe nti okunrin yen. O lagbara ko ni so da to be ba ti so to se ni ko lo na ti won pe ni pe to ni agba ni o mi o je ke ni o wo won lati ko kun mu ku lo kan just like that amun ko kun yo mo gbo tin kan ba yen ba ti sele gege bi ta won yi ti ni so ko ti ni ko ba se 500 naira bayi ko wa ni se ko ma college nu le e ti yo da ba ka je bayi to ba se kan 200 naira ko wa ni se ko ma college nu le ko ma so ke boyo won lo court kan ni kankan ko wa mi so ko try so ti to ba je pe ko wa to ba je mu to ba le je kitchen ko wa ke kan so kokko ti ja lo ti ni ko wala ya to lo ko ma time ye ko ma lo ki pa re ti si so ti ko lo mo ti go gun e lu ni ko ko won so ti mo ni ale ni to se ta ile ko to ko le lodun meji ko to balance ni ko won ni ti se ni ye da mo ti ni be won ni ni be re ti ba je pa de ya yawo to ba je ya yawo o ni ko si muwa ni mo oko ba de mo se muwa to to mo yen ti ja ti pe to ba ba yo kun ni bayi ba ya ya do ya ya wo ti ma do wo bu o ko ma le ko ma awon ma le lowo so ki o ti ma je ka awon mo pe to ti ba ti se ma je first no ko ma wa ni se o de ma ko kale so ti ye bayi ti ba ti se yen ki ti do ta do ade de ni pe kan ye ati ko wa kan to ma ti ki ba re ko lo se ni lo ku ku lo ka ti do le lo
1: Pada sa. Esun. Eya enikan lanfani ki won so sita idakun. Enikan dodo na ni ta ba wari a wa

0: Pau.
1: Mi ri lo to rai kon yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
2: 88.7 FM
1: Dijuyin keja ladun re eje ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe